0: friend of the program.
1: Yeah.
0: Siya po ang spokesperson po ng impeachment court.
1: Mm-hmm. Our Amicus Curay.
0: Ano?
1: Ano ba? Amicus Curay.
0: Ang ating pong friend of the program.
1: Oo. Uh-uh.
0: Si Attorney Reggie Tonggol. Good morning, Attorney.
2: Good morning sa inyo, Manong Pe, DJ Chacha, sa inyo mga tagapakinig.
1: Magandang umaga. Thank you for being on the show, Attorney Reggie. Attorney, dito tayo unahin natin ito para lang mas maintindihan po ng publiko. Ano po exactly ang ibig sabihin, kasi kahapon na banggit ito, kapag sinabing request for admission? Kasi may sinasabi kahapon, 104 request ang for admission ng prosecution. Hindi po ba ibig sabihin nun 104 pieces of evidence na automatically a-admit sa korte? Ano po exactly yung meaning nun?
2: Iba po yun, no? Yung mga request for admission ay nauukol po doon sa mga certain facts na may connection po doon sa mga pinasampi ng mga bank records at saka mga BIR records at saka yung mga dokumento po na galing po sa Anti-Money Laundering Council, sa BIR, at saka po galing sa mga bangko. So, nakasaad po doon sa request for admission, ito po ay isang mode of discovery na tinatawag para po yung respondent at saka po yung kanyang asawa ay i-admit po yung mga certain facts regarding sa kanilang pag-o-own ng mga business interests, sa kanila pong pagkakaroon ng mga sources of income. So yung 104 na po yun ay inililista halos lahat po ng mga dokumento na napasampina at sinabmit po ng mga bangko, AMLC at ng BIR para po mapabilis kung sakasakali pong uupo po yung Vice Presidente kapag ipinatawag na siya ng House Prosecution Panel ayon sa plano nila, ay hindi na po kailangan patunayan ng ating House Prosecution Panel. So in a way, para po siyang stipulation dahil nagre-request siya na mag-admit ng mga certain facts po at saka mga dokumento.
0: Can I interject, Your Honors? Ano, para mas maintindihan kasi where we are coming from, kahapon po ito kasi nga na kumpirma na yung ilang bank records na sinupina po ng impeachment court ay naibigay na sa court at naipamahagi po sa both side, ano po, prosecution and defense. Okay. Ngayon, may sinasabi po kahapon si Representative Chel Jocno na request nga daw po doon sa admission nitong 104 na piraso ng dokumento. Ito yung tanong ni Chacha. Baka lang ho kayo nagulat, no?
1: Ano
0: ba ho ito? Ano pinanggagalingan ito? Okay, yan po ang ating ikinaklaro lamang. Pwede ho ba lamang ninyo mas liwanagin po, Attorney, yung pong sinasabi ng mga dokumentong ito? Ano ho ba ito specifically? Ano ho ba ito? Bank records ho ba ito? Ano ho ba ito? Ito ba ay statement of account? Ito ho ba ay galing sa AMLAC? Ano ho ba ito?
2: Lahat po yun, no? Lahat ng nasabi nyo, yun po yun. Mga income statement, mga pati po yung
1: bank
2: mga
1: records,
2: specificong mga bank records, pati po bank account number, pati po yung mga business interest po doon sa 22 entities na inilagay po sa request nila for sampina de sistecum. Lahat po yun ay pinapa-admit po sa Vice Presidente.
1: Oo. Kumbaga, ano po ito? Admission ng ownership ng ni VP Sara at ng asawa niya po na si Attorney Manscarpio na sa kanila.
2: Admission ng, tama po. Admission ng ownership po at saka admission po ng connection doon sa mga bangko pong yun.
1: Admission lang ng ownership pero hindi admission ng unexplained wealth, para lang din po malinaw.
2: Tama po,
1: Sige po. So, paano po ito? Binigyan nga po ng court ang defense ng 15 days. Ang binabanggit po kahapon ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, ang consequences ng general denial at unreasonable denial. Kung okay lang pong ma-explain din sa amin ito para mas maintindihan namin.
2: Opo, kasi sa mga ganyan po, no, kapag merong allegation po para i-deny po yung isang bagay o isang allegation, kailangan specific po yung iyong allegation. So hindi mo lang pwedeng sabihin na denied. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan magkaroon ka ng spesipikong bakit mo dine-deny at saka ano yung kontra salaysay mo o kontra allegation mo doon sa nakasaad po yun. Kasi kapag hindi mo po gagawin yun, kailangan pong i-deem admitted na po yun ayon po sa rules of civil procedure. Kunwari po, sinabi na merong kontrata, ipinasok ka with this certain entity. So pag sinabi mo denied lang yon at wala kang isinaad na specificong circumstance bakit mo siya dine-deny, then it will be considered as admission on your part. So kailangan mo sabihin denied because I did not enter into this transaction as I do not know this entity and I am not privy to any contract. So kailangan meron kang ganong specific kung rason kung bakit mo siya dinedenay.
1: Oo, nung una no, kung base sa pagkakatanda ko, but correct me if I'm wrong ano, attorney. Nung una 7 days lang ang sinasabi ng prosecution dito sa 104 request, pero inextend nga po into 15 days ng defense na pinayagan naman ni presiding officer Senator Chis Escudero. Kung sakali po na mag-extend sa 15 days, pupwede pa ba o hindi? Kailangan lahat ng admission request magawa ng depensa in a 15-day period.
2: Tama po kayo, no? Kasi kapag mangyari po yan na hindi mo siya sinagot within the period allotted by you, by the court, no? Ang mga admissions po yun, you will be forced by the court to one, submit your admissions on the last day or ipapa in direct contempt ka, or those facts will be taken against the respondent. Okay. So yun po yung magiging effect nung iyong hindi pagtalima doon sa request for admissions under the civil procedure rules po.
0: Apo, kahapon din na klaro ho yan sa pagtatarumpo no ng isang senador na iyan ay hindi na ho maaaring ma-extend pa no na 15 days, na iklaro po naman din po yan. Ngayon, attorney, yun lang pong punto ng sinasabi na markings ng mga ebidensya ang mangyayari today, tomorrow. Ano po ito? Ito na po yung mga bank records na pag pupulungan ng dalawang panig at magmamarka.
2: Tama po kayo, Manong Ted. No? Yan po yung mga natanggap nilang mga dokumento mula doon sa mga pinasabi ng mga records na nakuha lang nila this week. So, yan po ay mamarkahan na po kasi hindi po nila nagawa yan dahil wala pa po sa kanila yung mga dokumento na yan nung panahon po ng pre-trial. Kaya parang ngayon lamang po gagawin niyang parang pre-trial in other words na nangyari po ngayon.
0: Opo, at
2: para mabilis na po para pagdating po ng witness next week, pag upo po nun, meron na pong mga markings, hindi po nila kailangan gawin in open court na pagmamarka.
1: Oo, pero binanggit po kahapon na habang inaantay natin yung 15 days ng admission request, tuloy lang daw po yung magiging impeachment trial. So, paano yun? Maghaharap ng witness ang prosecution?
2: Tama po, yun ang ina-expect natin within the day na magbibigay po ng listahan ng mga nakasalang na witnesses for next week. Pagkatapos po nung pag naiupo po yung isang witness at yung witness na yon ay may kinalaman doon sa mga admissions o requests po, ang pwede pong hingin ng respondent's counsel na instead na magko-cross-examination po siya sa Lunes or sa Tuesday next week, ay i-defer po for the next day para mabigyan po siya ng oras. So yun po yung ni-reserve nilang right po. Dahil po sabi ng respondent's counsel na si Attorney Michael Poa kung pwedeng mahaba-haba yung oras na ibigay sa kanila para ma-review po yung mga dokumento at masagutan yung request for admission. Ang tugon po ni presiding officer, sayang sa oras, pwede namang mag-present ng witness, pero when the time comes na kailangan nyo ng oras, ibibigay yun sa inyo at i-defer na lang namin sa ibang araw yung cross-examination at yung susunod na witness na na-direct for direct examination again ang iuupo and then pwede ulit i-defer yung cross-examination for the next day or other day.
0: Sige po. So for Monday po, wala pang nakalista na testigo ang prosecution?
2: Wala pa po, no? Okay. Yeah. Pero sa pre-trial order po nila, meron na po tayong mga nakalahad na mga witnesses po. Kung, if I'm not mistaken, mga 10 po ang mga witnesses po nila, no? Kasama na po dyan yung mga tao po galing sa Bureau of Internal Revenue, sa galing sa LTO, galing sa SEC, Securities and Exchange Commission, galing sa Anti-Money Laundering Council. So, halos po lahat yung mga tao siguro na yun ay mag-authenticate ng mga dokumento na naisabi na po ng court.
0: Okay, opo. At sir, yung pong mga dokumento na pag-uusapan sa trial na ito, automatic yan lahat ng senador, copy furnish po sila?
2: Tama po kayo.
0: Okay. And then, ito hong trial dates natin next week, 14 to 16, 10 a.m. to 2:30 p.m. pa rin. Ito ho ay 10 yung nakalista nila. Lahat na ho ba yun o hindi, yun lamang ang pauna?
2: Dun sa ano po, no, sa again Article po yung 2. Mga nakalistang mga witnesses po.
0: Oh, di ba sabi ho ninyo, wala pang mga pangalan pero ang binabanggit, 10 yung unang testigo sa Article 2. Go ahead, sir.
2: Tama po kayo, no. Marami po doon sa 10, katulad ng lista po nila sa pre-trial order, nakalagay po bank representatives.
0: Okay.
2: Pero alam naman po natin na yung mga bank representatives na yon, napakarami po yung mga banko na yon na pinasabina no, mula sa iba-ibang banko. So lahat po ng mga nakapag-submit na banko, malamang po mga 5 to 6 po yan. So from 10 witnesses na nakalista, magiging 16 talaga technically yan. Unless po na mag-admit po yung respondent doon sa mga facts na ite-testify ng mga bank representatives na yun para hindi na po nila kailangan patunayan yung pagmamay-ari ng mga bank accounts na yun doon sa certain banks na yun.
0: Okay, pero meron pa ho bang ilang mga banko, tanin yun, di ba kahapon nabanggit din na hindi pa nakapagsusumite, kailan ang kanilang deadline?
2: Tama po, no. Ang deadline po today rin po o kahapon din po yung naibigay na deadline. And I think makakapag-comply naman po yung mga banko na yon.
0: Okay. Ito lang na pag-usapan din ano, na kung maaari, wag munang sarhan ng prosecution yung artikulo tungkol doon sa confidential fund. Kasi nga dahil sa meron pong balak ang court na imbitahan itong sila Colonel La Chica at saka si Nolasco, pero hindi pa ho kumpirmado na mangyayari ito. Yan pa lang ang kaisipan nila.
2: Tama po kayo, no. Ang nasa isip po kasi ng presiding officer na yung Article 1 po, kapag sinara mo pa na po yun, magpo-formal offer of evidence ka po. At kung yung mga dokumento na pwedeng madala ni Colonel La Chica kapag sila ay pinatawag ng korte, ay baka hindi na po ma-adapt nung House Prosecution Panel for their favor by that time. Kaya sinabi ng presiding officer, huwag niyo munang isara kasi baka meron pa tayong makuhang mga ebidensya at magamit niyo yung mga ebidensya na yon. Very technical, ano lang po yun, no? Procedural matter lamang po yun and court management lamang po ng ating presiding officer.
0: So, ang status po nitong confidential fund article na ito ay pending pa and then papasok pa yung defense side tsaka po ang desisyon ng court to invite itong dalawang koronel.
2: You're right po, kasi maaari rin po namang patawag kasi common witness po yun. Maaaring ipatawag po yung dalawang Colonel La Chica at saka si Colonel Nolasco ng Respondents Council.
0: Opo, pero nagbago po ang desisyon ni presiding officer na ngayon kapag sakali pong iimbitahan itong dalawang koronel, maaari nang mag-cross-examine yung dalawang panig.
2: Yeah, hindi naman po nag-iba yung kanyang stance po. Talaga pong nasa isip na po ngayon kasi medyo kakaiba po yung situation na ganun. Very extraordinary sa mga korte po na magpatawag ng additional witness. The court only uses it on certain limited purposes at saka mga circumstances. Pero ayon po sa mga Supreme Court cases katulad nung Bangayan versus RCBC, na kapag nagpagkaroon po ng additional witnesses, kailangan pong magpag-participate yung magkabilang panig. So yung kanila pong pag-participate will be in the form of either direct or cross-examination. At sinabi rin ng presiding officer, because of the Rule 119 Section 11, the parties will also be given the chance na magpresenta ng either rebuttal or surrebuttal evidence po against doon po sa lahat ng mga nangyaring presentasyon at saka po doon sa pagtawag po doon sa dalawang colonel na yun.
0: Okay, sige. So, go ahead, please.
1: Oo, hindi ko alam kung tama po yung figure na meron ako dito. 1,800 bank and other records yung meron po, ipapakita po ba ito lahat sa publiko? Kung ganun kadami, paano po yun?
2: Kaya along the way po, DJ Chacha, makikita ninyo yung mga request for admissions na yan at saka yung mga stipulations na yan. Yan po yung makakatulong sa korte at saka sa parties po na hindi na po kailangan ipakita lahat-lahat. So ang mangyayari na lamang po dyan, katulad nung nakita natin dun sa mga dokumento na presenta ng Commission on Audit na maraming mga ARs din po, at saka yung mga marami silang dokumentong nireview, ang mangyayari na lamang po ay magiging one sampling na lang po nung kanilang mga bank records na yon or income statement, isa sample na lang po nila yon, at saka papakita po nila yung pinaka malalaking mga amounts po, if ever na merong ganun, na mga dokumento na nagpapakita ng ganung mga malalaking mga amounts or acquisition costs.
1: Oo, so Attorney Reggie, ibig sabihin, kapag mas maraming admission, mas mapapabilis yung trial natin.
2: Tama po kayo, kasi medyo, alam nyo po, pag identification at authentication ng dokumento, medyo may set of questions kang kailangan tanungin sa isang tao para mapakita yung chain of custody, kung paano nila na-come up yung dokumento na yon. Medyo formalities po sa aming mga abogado yon. So kung iisipin nyo po sa isang tanong at isang sagot, ay Google po yon na mga around 30 to 40 seconds. So kung limang questions po yon, tapos yes, maraming mga dokumento yon, it can accumulate to at least a day po siguro para lang sa isang witness.
0: So just imagine kung sakasakali po yung request for admission na iyan ay tinanggihan, no, ng defense. So paano po ang disposition niyan? Sa court na po ire-resolve yan kapag may sinabi sila na hindi na tinatanggi namin ito, ganun po yon.
2: Tama po yan. Ang ating mga hukom po, kasama po dyan yung presiding officer, will usually ask the party, bakit mo to tinatanggihan? Kung meron bang reasonable basis, why are you denying these facts when these facts are within your control and knowledge? So kapag nagsabi naman yung respondent ng justifiable reason na kung ba't niya tinatanggihan yun, kunwari sasabihin niya, kasi po makaka-violate po yan nung karapatan ko doon sa confidentiality ng records na yun, or iba po yung fact na gustong patunguhan niyan, o ito po kasi yung aming depensa, then the denial will be accepted by the court.
0: Sige po, yung conviction threshold po na issue, ilan po ang iimbitahan ng impeachment court, sir, ng mga amicus curiae?
2: Yung balak po ng presiding officer, at least tatlo po na amici curiae ang gusto niya pong imbitahan.
0: Mm-hmm. Opo, ito hong mga iimbitahan na ito, kailan pong confirmation po nito, sir? At kasi po yung, again, ano, yung haba din po ng diskusyon tungkol dito.
2: Dahil sa Wednesday pa po yan, malalaman po natin yung mga final na po at saka yung mga sumagot na po na a-attend po sila para maging amicus curiae. By Monday po, malalaman natin yan para i-announce ng presiding officer in open court po.
0: Okay, and then kung sakasakali po, ang botohan dito, kasi nga nabuhay ang isyong ito, at bagamat may question, ano ang nasa minority dito, ang mangyayari po dito, idadaan pa rin sa motion yung pagbabago sa naging pahayag ni Ginoong Escudero na 16 nga, kung sakasakaling babaguhin po nila yung threshold na iyon at majority vote ang kakailanganin lamang to change that ruling?
2: yun na po yung motion kahapon na nakita ninyo, no? While it is in the form of a manifestation, the presiding officer orally confirmed in open court that he is taking the manifestation of Senator Judge Erwin Tulfo as akin to a motion to appeal the decision of the July 6 resolution on the 16 votes po. Kaya po ang usual po according sa rule 22 at saka rule 6 ng Senate Rules of Impeachment, nakalagay po doon na kapag may tumayo po para i-apela yon, i-overturn, ibig sabihin yung kanyang ruling, kailangan po magbotohan doon. So sinabi ng presiding officer, wait, wag muna tayo magbotohan. Let's ask Michi Curay para bigyan tayo ng kalinawan dito, ng legal basis na makonsider natin, pati mga parties bigyan natin ng pagkakataon para bago po sila bumoto to overturn that ruling, ay mas alam po nila yung batas on the matter. Ang ibig pong sabihin ng botohan na yon, kapag nanalo po yung majority vote, ang mangyayari po ay one, na-determine na na-overturn at hindi na 16 po ang threshold. Pangalawa po, na kailangan nilang pagbotohan din o nakasakop po dun sa pagbobotohan nila ay kung hindi na yun yung ruling ng korte, ano na ngayon yung number na yun? Saan na siya pagbabasehan? So medyo madugong discussion po yun dun sa dalawang matter po yun. Kasi one, the propriety of the appealing, kasi matagal na po nangyari yan, no? Parang 2 months na rin po. So pwede pa bang i-appeal yung ganong katagal ng ano? At yung pangalawa po, kung pwede pong i-overturn niya na majority, ano naman po yung threshold number na yon para ma-determine na ng korte once and for all kung ilan po yung kailangan na boto.
0: Opo, at saka na lang huharapin kung meron dyan mga question legal kung sakasakali, kinakailangan mo na ma-resolve itong issue ito. More or less...
2: Tama po kasi, Manong Ted, iba-iba po kasi yung nuances, no? Kasi yung sinasabi dyan, yung isa po, wala lang sa bansa pero kaya naman bumalik. Yung pangalawa po, yung dalawa po na nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan dahil sila po ay nakadepena. So ano po yung status po nila? Dahil under the plunder law, may suspension sila, preventive suspension. So may mga jurisprudence na nagsasabi, while you are preventively suspended and under detention, you cannot function as a senator. So are you still considered a member? Is membership related to doing a function of a senator? At yung pangatlo naman po, yung nagtatago po dahil may warrant ICC case sa kanya. Oho, so ano pong status noon? Dahil siya po ay wala naman din na walang Philip Local Court na warrant. Tapos pwede naman siyang bumalik anytime. Is he considered outside of the jurisdiction ng impeachment court para i-compel yung attendance. So yung mga nuances po yung kailangan din nila ma-carve out. Kung lahat ba ng ganong klaseng circumstance will necessarily lower the threshold or may mga specific na mga instances lang na will lower the threshold.
0: And attorney, in this case po, hindi applicable yung Avellino Doctrine. In this case po, kasi yung Avellino Doctrine, as we all know, ay tungkol lamang doon po sa quorum na pinag-uusapan. Present, di ho ba yung presence of a quorum? In this case, ho ba, wala pang Supreme Court jurisprudence tungkol sa threshold na ito?
2: Tama po kayo dyan, pero yung sa threshold po niyan, meron na po tayong Bayan versus Zamora. Kaya kailangan din po maintindihan ng ating mga senator judges ano ang implikasyon nung isinabi sa Bayan versus Zamora. Sa Bayan versus Zamora po, may 24 senators po sila, pero yung isa po ay umalis po dahil na appoint po, no, bilang or na-elect bilang vice presidente, so si Gloria Macapagal-Arroyo, so bumaba dapat yung threshold ng 23. At sinabi ng korte doon, para mag-concur ka dito sa VFA treaty at that time, ay ano ba yung two-thirds na yon? Categorically sinabi ng korte na ang two-thirds ay dapat bilangin mula sa 24. hindi doon sa 23 na na-minus na ng isa. So 16, sinabi ng Corpe categorically yon. At bakit natin ina-apply ang Bayan versus Zamora according to the presiding officer? Dahil yung terminology doon sa concurrence of treaties sa konstitusyon na provision na yon ay kaparehong kapareho po ng wording po doon naman sa accountability provision sa Article 11 ng 1986 Constitution.

0: interpret yun, eh na-interpret na ng Korte Suprema at dapat Korte Suprema rin mag-interpret in this instance. Yes, so isa sir. Rin po yan sa mga legal contentions na kailangan makita kung meron bang karapatan ang bawat branch of government to interpret or only the Supreme Court can interpret.
1: Okay, thank you po, Attorney. Kami po'y muli naliwanagan po sa mga pangyayari dyan sa impeachment court at kami nakaantabay po dito po sa mga pangyayaring ito. After all, at the end of the day, yan pong threshold na yan ang magiging main issue kung sakasakali man po na humantong na sa botohan. Salamat, Attorney Tonggol.
0: Maraming salamat po sa inyo sa ulitin po.
1: Thank you, Madam Chair, Bayan versus Zamora. Yan po ang sinasabi ni Attorney na jurisprudence dito po sa kasong ito. Very interesting ito kasi nga, may something. At yung something na yan, mamaya pag-uusapan natin. Tayo po merong amicus curiae o amici, ang basta ang...
2: Amici curiae.
1: Alam mo, mamaya, ibang curiae ang gagamitin ko.
2: Anong curiae?
1: Abacus curiae.
2: Panahon pa ng kopong-kopong yung abacus, ah. Oo.
1: Ha? Ang gagamitin ko mamaya ay abacus curiae. Kasi magbibilang ako.
2: Oh, sige. Gusto ko yan.
1: We will count.
2: Anong bibilangin mo?
1: Secret.
2: Oh, sige.
3: One,
1: mga kapatid, two, abangan po sa aming three, pagbabalik. Four. Ano po tayo kukonsulta sa Maalam sa Batas? And of course, mga kapatid, ano po, naging bahagi rin po ng Philippine Senate. True
4: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
5: It's time to fiesta.
6: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag nasi man ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Red Horse Beer, masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggabo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
13: O mga kwentong malapit sa sikmura.
14: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
13: Walang kulay, walang kinakampihan.
15: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
13: At wala rin inaatrasan.
16: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nila.
17: Wala sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
13: Susugod sa bagyo.
18: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
13: At anumang dilubyo.
19: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
13: Balita man sa lansangan.
6: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
13: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
0: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
13: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
4: Mobile Journal, Amy Achanza po.
7: Arles de los Santos po.
5: Denise Valdesancho po.
2: Ben Taringi po.
17: Las Paredes po.
20: Jeff Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Macanta.
23: Mary Monreyes po.
24: Mariela Pascual po.
25: Halikin kita!

ay madalas may iritasyon ang ating lalamunan, kaya sa ganito mga sitwasyon, may Camusil Throat Spray na solusyon. Yes! Camusil contains chamomile extract and 7 other oils. Ito ho'y essential oils ha, na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa bibig at ating lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon.

0: chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, at sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Itong aking ginagamit para sa ating boses at lalamunan.
1: Ba? Oh, yun diba? Na, okay. Ilang spray ba? Isa? Dalawa?
0: Dalawa lang.
1: Oo, oh, ayan.
0: Maximum dalawa lang.
1: Oo. Oh, oh.
0: And okay, mas gumaganda ang ating tinig at ang ating maintenance sa ating lalamunan. Alright. Alas 8:31, kami po'y natawag na ngayon para po naman po sa ating susunod na importanteng panayam. FM. At mainam din po mga kapatid na mamaya po ay magbilang tayo with all due respect, without courting contempt. Ito po ay kumbaga eh hindi sa pagsasabi na ito na ho ang kanilang magiging boto, pero ito po ay bibilangin natin sa usapin lang po ng minority majority. Nasa ating pong linya ngayon si former Senate President, former DOJ Secretary, and former Executive Secretary Franklin Drilon. Good morning po, sir.
2: Hi, Ted. Magandang umaga po. Good morning.
0: Salamat sa panahon. Ano po ang inyong masasabi ngayon sa pagbuhay po sa usapin nung conviction threshold hango po sa ating saligang batas, considering na meron pong dalawang nakakulong na senador, isa pong nagtatago, at isang naka-extended medical leave? Ano po ang inyong take, Senador?
2: Ted, sa akin, dapat kung sino ang senador na pwedeng mapilit na humarap sa Senado, yan po ang dapat bilangin. Yan po ang desisyon ng Court Suprema sa kaso ng Avelino versus Cuenco, kung saan ang sinabi ng Court Suprema, for purposes of determining the quorum, it should be a majority of those senators na pwede mong pilitin na iharap sa Senado. Dahil po sa ating sistema, ang Pangulo ng Senado pwede niyang pilitin na iharap, na pumunta ang mga senador doon po sa session hall for purposes of a quorum. Dahilan po, hindi naman po pwede na you boycott the Senate session para hindi magkaroon ng session. So pwede pong pilitin ng Pangulo ng Senado ang isang halal na senador na mag-attend ng hearing ng session. Ngayon, eh kung wala siya rito sa ating bansa, hindi siya pwedeng pilitin dahil hindi pwedeng pumunta ang sheriff doon or sergeant at arms kung saan man siya at dadalhin dito sa ating bansa. Hindi po pwede yun. Pangalawa, yun pong nagtatago. Paano mo naman siya dalhin dito sa Senado para humarap sa quorum dahilan sa hindi mo siya makita? Tapos, yung mga nakakulong are under the jurisdiction of the court. E kung ayaw ng husgadong ipaharap ang isang senador na under detention, wala pong magawa ang senado. So, dahil po rito sa mga rason na ito, sa aking tingin, ay dapat hindi 24 ang bilang ng senado for purposes of determining what is 2/3 Ted.
0: Opo.
2: At kung talagang sinasabi nila, dapat 16 yan. Hindi naman yan ang sinasabi ng ating saligang batas eh. 2/3 ang nakalagay. Kung talagang ang ibig sabihin ay 16, bakit hindi po linagay na 16 para wala ng duda, para maliwanag na 16 ang kailangan bilang para po magkaroon ng conviction. So ito po sa aking tingin na isang maliwanag na intention ng mga bumuo ng ating saligang batas na dapat 2/3 of all those who are available. At ito po'y ginagamit sa Senado for purposes of determining the quorum. Ako po ang Pangulo ng Senado noon. There were seven senators who were not available. So ang bilang 16, ang ruling ko, ayon sa Korte Supremang desisyon, ang ruling ko, ang quorum i-determine sa 50% plus 1 of the 16 senators, hindi po ng 24. At yan po ang sinusunod na napatakaran sa Senado munong mula ako yung Pangulo.
0: Okay.
2: So sa aking tingin, yun po ang dapat natin sundin.
0: Okay, sige po. Senator Frank, ang binabanggit nga po ninyong jurisprudence ay yung pong Avellino versus Cuenco. Ngayon, may kaibahong kaisipan naman yung iba pong mga abogado. Sinasabi, in this case, hindi applicable ang Avellino kung hindi yung Bayan versus Zamora concerning po yung DFA na pinasok na tratado ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang sinasabi po nila, yung provision ng saligang batas tungkol sa pag-aaproba ng Senado sa mga tratado at yung provision doon po sa conviction, ano po, na two-thirds ay parehong-pareho. Ang question nyo kasi dito, yung wordings, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Kaninyo, hindi naman nakalagay dito na all the members ba as 24 or all the members present. Ano po yung take doon?
2: Sa akin, Ted, ang aking sinabi nga, kung ang dapat pagbabasihan, hindi yung 24 na nakalagay na number of senators. Dahil two-thirds of 24 is 16. Kung ang intention ng ating saligang batas ay dapat two-thirds of all ng lahat ng senador, eh dapat nilalagay na lang ng 16, hindi na two-thirds, 16 dapat magkaroon ng boto ng 16 para po mag-convict. So sa akin po, yan po ang kaso ng Avellino versus Cuenco ay maliwanag na ang determination ng quorum ay base doon sa mga available senators under the coercive, yung apo, pwede mong pinitin na dalhin sa Senado. Yan po ang controlling para sa akin.
0: Okay, apo, sige. So, Senator Frank, dito po ngayon sa magiging diskusyon nila sa napaka-importanteng isyong ito, naniniwala din po kayo na matapos ang pahayag ni Presiding Officer Escudero na yun na ang ruling na prevailing, yung 16 votes to convict, maaring pagbotohan ng majority of the members ngayon ng impeachment trial present sa hearing po na baguhin ito?
2: Pwede po, dahilan sa ang controlling, hindi yung impeachment court mismo, hindi lang yung opinion ng presiding officer. Ang presiding officer, siya muna ang mag-decide. Ngunit kung i-appeal doon po sa appeal sa buong husgado, ang ruling ng presiding officer ang mangingibabaw yung ruling ng impeachment court, dahilan sa ang entity dito ay court, hindi naman yung presiding officer o Senate President. Court, at ang court ay ang Senado. Kaya yung majority of those in the Senate, provided a quorum is present, can reverse the decision of the presiding officer. Pangalawang tanong, pwede bang dalhin sa husgado ito? Pwede bang dalhin sa Supreme Court? Sa alam mo, hindi madaling sagutin yan. Dahil sa ating saligang batas din, ang Senado ay siyang pwede lang, has the sole power to try and decide all impeachment cases. I-emphasize ko lang, sole power. Ang ibig sabihin, ang Senado lang, ang impeachment court, ang pwedeng mag-try at mag-decide ng mag-try and decide. Ngayon, ngunit ang sasabihin naman ng Court Suprema, may kapangyarihan kami to review abuse of discretion. Kaya doon ba sa paggamit ng 24 or whatever, 16 or whatever is the number, yan by may abuse of discretion. At dahil po dyan ay pwedeng revisahin or tingnan ng Court Suprema kung tama ba ang Senado.
0: Okay.
2: At pangalawa, ito po yung interpretasyon ng saligang batas at may kapangyarihan ang Court Suprema para ripasuhin at i-review. Of course, pwede rin hindi sumali ang Court Suprema at sabihin niya yan po ay political question. Ayaw namin sumali dyan. Apo. Kaya bahala kayo, impeachment court, to decide on this.
0: Apo. Yung nga po, no, depende yan, ano, sa kung sakasakaling pumanik nga sa Supreme Court kung aaksyonan o hindi po aaksyonan. So, Senator Frank, parang ano ho, no? Parang hindi natantya ng ating mga constitutionalists na bumuo ng ating saligang batas na sa pagkakataon, kasi nga yung sitwasyon na mawalang galang lang po, no? Paano nga naman kung biglang merong mga mamatay tapos merong pong nakulong o anuman na hindi man lang umabot na mga miyembro ng Senado ang 16 na iyan, doon pa lang po sa 16 na hinihingi, kung doon kasusunod po sa 24, 16 po yung threshold, parang sabi nga, acquitted by default, no? Parang hindi po na-imagine yun na mga pagkakataon na hindi makukumpleto yung 24 sa isang yugto ng Senado.
2: Tama po yan, Ted. Kaya ang aking sinasabi, ang pagbabasihan ng two-thirds, okay, hindi yung lahat 24, okay, kung hindi all the members of the Senate na pwedeng bumoto. Opo. Dahil lang kung otherwise, Ted, sabi mo, pag medyo na-disgrasya, namatay, or abroad, hindi mo dapat bilangin yun dahil hindi mo naman pwedeng pilitin ang senador na dalhin sa session hall at pabutuhin. Kaya may at pangalawa, importante sa akin, kung 16 talaga, dapat sinabing 16, hindi two-thirds of all members.
0: Okay.
2: Ibig sabihin, yung may interpretation na pwedeng na dapat yung nandito lang sa ating bansa at pwedeng pilitin na bumoto sa Senado.
0: Opo. O nga, no. Sige. So, Senator Frank, thank you for sharing your thoughts. Ito po ay very interesting times ngayon at tayo po ay nakantabay lahat sa magiging decision dito ng impeachment courts. Thank you again, Senator Frank.
2: Thank you, Ted. Thank you.
0: Mabuhay. The big man from the Senate, Senator Frank Drilon. Former Senator Frank Drilon. Ngayon, mag-abacus curiae tayo.
1: Oh, sige. Ikaw may magbilang-bilang na dyan. Pero ang ganda ng punto na ginamit niya, no? Sabi niya, kung 16 talaga, edi sana nilagay na sa Constitution yung number 16, kung yun talaga yung number to convict.
0: Well, sabi nga, with all due respect again, ha, sa lahat ng mga mambabatas, sa lahat ng mga abogado, alam mo yun, bawat abogado maaari magkaroon nga ng kanya-kanyang interpretasyon. Si Ate Pia.
1: Senator Pia.
0: Iba rin ang kanyang pananaw. Of course, ang kanyang nakababatang kapatid na hindi natin nahahagilap ngayon sa trial, ha?
1: Si Senator Allen.
0: Oo, no? Iba ang kaisipan. Okay. Ito po yung very contentious issue nga ngayon na haharapin ng impeachment court, at magugulat ka rin na bigla itong binuhay, no? Binuhay, mga kapatid. At nabanggit doon sa pahayag yung Avellino Doctrine na sinasabi. Pero sabi nga ni Atty. Tungkol kanina, sa kaisipan ni presiding officer, hindi nga applicable yun, yung pong Avellino Doctrine. Applicable yun nung panahon po na nag-aagawan sila sa majority in the Senate. Pwede bang balikan lang natin to at yung ating mga kapanayan mamaya, so baka abutin natin ito sa ating next interview, na maganda rin po pag-uusapan po yung hirap dito po sa pagpapatupad ng ilang mga panukalang batas na ito sa control natin sa gamit ng mga bata sa social media. Kung babalikan natin, mga kapatid, hindi hubat ng talo-talo sila dati doon sa kung sino ba ang majority. Kung babalikan mo ang nagdaan, mga kapatid, dati-rati po ang grupo po nila Gatchalian ay wala pang Villanueva at Escudero. And that time, mga kapatid, ano po, ang mga nasa minority, hindi ho ba, ay ilan lamang. Sila po, mga kapatid, ay Sherwin Gatchalian, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Pamphilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Mig Subiri, Siam, JB Ejercito, 10. Tama?
1: Okay. 10, base sa abacus curiae mo.
0: Yes. Oo. At yung majority po ng panahon nga ng pagiging maiksing SP po nitong si Alan Peter Cayetano, Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, magkapatid pong Mark at Camille Villar, and Jinggoy Estrada, and Bato de la Rosa. Kasi sumipot nga siya.
1: 11. Naalala mo? Oo, bilang lumitaw. 11.
0: O, 11. Mm. So, mga kapatid, at that time, mga kapatid, ano po, 11 po sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, naihalal nila ito pong si Alan Peter Cayetano. At that time po, hindi lang sila 11, kung hindi 13 na klaro. Kasi nandoon pa sa kanila itong Chis Escudero at Villanueva. Remember?
1: Tama, correct.
0: Yes, it's 13 and 11.
1: Yes.
0: Okay, tama. Sige. So, well, ngayon po naman po, alam na ho natin na ito pong si Ginoong Estrada ay inaresto po at ikinulong June 1. Sumunod po sa kanya, ito pong si Ginoong Marcoleta, July 6.
1: Mm-hmm.
0: Mga kapatid, okay, ngayon, not that time din po na may debate kung sino ba talaga ang SP. At sinasabi ni Ginoong Cayetano na hindi, kami pa rin ang majority. Nasa amin pa rin ang Senate Presidency. Sino ho ang naging crucial dito? Mga kapatid, ito pong si Escudero, sumipot. Pero that time, acting lamang na presiding officer. Hindi pa nakapaghahalal ng talagang Senate President kasi pa hindi pa maliwanag kung sino ba majority.
1: Oo, naalala ko yan, di ba? Napastanding, mapalakpakan pa yan eh.
0: Si Chis Escudero.
1: Oo, si Chis Escudero noon.
0: Naalala mo?
1: Oo.
0: Okay, na, well, hindi ho ba at that time po eh, acting lamang?
1: Acting lang si Sherwin Gatchalian noon. Senate President.
0: At may question nga kasi, ano ba talaga ang majority? At doon na po namutawi yung Avellino case na sinasabi.
1: Yun din. Yun din ang in-example.
0: Okay.
1: Oo.
0: Na that time po kasi, di ba, nagkaroon po ng motion to declare the positions vacant, etc. Avellino versus Cuenco na kaso nung una pang Senado. May nasa abroad, may sakit, etc. etc. But bottom line, mga kapatid, para ma-resolve na po yung klarong majority, may isang... Hallelujah!
1: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! May tumawid!
0: Amen!
1: Amen, kapatid!
0: Si Joel Villanueva.
1: May tumawid, buti po't hindi nasa kasaan. Maingat ang naging pagtawid.
0: Okay. At pinag-isipan daw mabuti. Tsaka na natin pag-usapan yan, ha? Mm-hmm. Na yung nataon po na yung dalawa, alam nyo na. Ngayon, so 13 ito. So sa 13 nila, nakapaghalal na po sila ng Senate President.
1: Finally!
0: At mga opisyales ng Senado. So yung 13 na yan, mga kapatid, yan po ang existing ngayon, 13.
1: Yes. Yes, Your Honor.
0: Ulitin ko ba?
1: Ulitin mo para lang ma-refresh kung sino-sino nasa majority.
0: Ang 13 ngayon, kasi nga for your future plans, kinakailangan mong tumawid paminsan-minsan o madalas.
1: Mm-mm.
0: Tama? Otherwise, baka know, ang future mo, sabi lang guan.
1: No, partner. Sometimes you gotta take the risk. Ganun sa buhay, hindi ba? You gotta take the risk.
0: Anyway,
1: hindi ka pwede sa safe side. Okay, ituloy.
0: So ito ho, mga kapatid, ha, hindi sa sinasabi ho namin na ito na po ang kanila magiging boto o desisyon. Kasi sinasabi nga po nila, they will base their decision on the evidence na maihaharap sa trial.
1: Correct.
0: Pero ito ho, mag-compute lang tayo, hango lang po sa majority-minority.
1: O sige, okay. Bilangin.
0: Okay. So klaro na po yung 13.
1: Okay.
0: Gatchalian, Aquino, Ontiveros, Lacson, Lapid, Pangilinan, Dalawang Tulfo, Escudero, Zubiri, Ejercito, Soto, Villanueva.
1: Feeling mo klaro na yan?
0: Hindi nga. Ito na ho yung 13 na majority.
1: 13 okay. Majority senators.
0: Sino ngayon ang minority? Okay, ha? Ang minority, mga kapatid, ay si Cayetano, Alan Peter, Cayetano Pia, Bongo, Loren Ligarda, alright, Amy Marcos, Robin Padilla, Mark Villar, Camille Villar, at Marcoleta nakakulong, Jinggoy Estrada nakakulong, De La Rosa nagtatago. So yung pong 11 ay nabawasan ng 3. 8 na lang.
1: Napanggit mo ba si Bongo? Nasabi
0: yes,
1: naman
0: ma'am. Yes, ma'am. Okay. So yung 11 ay 8 na lang.
1: Mm.
0: Ngayon, mga kapatid, kapag ho strictly sa pananaw ng iba, we interpret this provision sa ating saligang batas. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate Ilagay mo 'yon sa ating visual sa King, yung ating graphics. Ayan. So, two-thirds. Ano ho ba ang two-thirds ngayon ng 24? 16.
1: 16.
0: So, 16 votes to convict, 9 votes to acquit. Okay. Ngayon po na wawalo ang nasa minority. Assuming lang nawawalo na itong walo na ito ay boboto to acquit the vice president, kulang ka ng isa to convict. But hindi ganoon ang bilang eh. Pero hindi ganoon ang provision ng saligang batas eh. Na 9 votes to acquit. Hindi eh. Doon ka sa sinasabing 16. So puntahan mo naman ngayon yung majority. Ngayon ang majority 13. Tama? 13. Minority 8. Yung present nga mga kapatid. Ibig sabihin po, yung magiging present dito ho mga kapatid, nakabilang pa si Loren Legarda, ha? Alright? Okay. 11 minus 4 kung wala si Loren. So magiging 7 na lang yan. Tama? Okay. Pero po, kung pupuntahan mo yung 16 votes na kinakailangan, kung ito ho, ha? Ito ho naman po ay hindi ko sinasabing ito na ho yun, ha?
1: Oo.
0: Mawalang galang lang. Kabilang po yung nag-aabakos kuryay dito.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon mga kapatid, kung 13 sila,
1: oh,
0: kailangan ng 3. Rome, kailangan ng 3 para
1: maging 16.
0: Ma-comply yung two-thirds, ha?
1: Ng total
0: of
1: senators.
0: All the members of the Senate. So, kulang ka ng 3.
1: Oh.
0: Yung 3 yan, saan mo kukunin?
1: Mm.
0: Eh, assuming lang, ha? Kasi nga, meron pong 2 nakakulong na suspended at isang natatago. At may isang nasa abroad dahil daw sa nagpapagamot. Kung sakasakali lang po, na magkaroon din po ng kaliwanagan daw ng kanyang kaisipan o muling tumawid at baka masagasaan na. Sandali lang. Excuse me. Sorry po. Joke lang. Paano kung tumawid si Legarda ulit? Sa usap-usapan na mukhang baka daw tumawid ulit.
1: Hindi malabo.
0: Papunta po ng majority.
1: Oo.
0: So yung 13, magiging 14.
1: 14!
0: So kulang pa ng 2. Dito po sa natitira, kung wala pong tatawid, so kulang ka ng 2.
1: Uh-huh.
0: Okay. So kung kulang ka ng 2, ang sinasabi ng iba, babaan natin ang threshold. Ano ang two-thirds ng minus 4? Okay, tanggalin mo yung 2 nakakulong.
1: Isang nagtatago.
0: Isang nagtatago.
1: At isang naka-extended medical leave. So, 20 okay. Senators yung present.
0: Okay, kunin mo yung two-thirds. Mabilis lang yan.
1: 14.
0: Ha?
1: 14 votes. Okay. Kanina nag-explain okay. ka. Nasabi mo, what if si Loren Legarda ay tumawid,
0: okay,
1: magbago
0: okay
1: ang kanyang isip.
0: So ano
1: 14, magiging 14 ang majority senators.
0: Okay. Ano ang two-thirds mga kapatid kung sakasakali po, no? Oh, maging 14, 14 plus 7.
1: 14 plus 7
0: 21.
1: Ay 21.
0: Oh, ano ang two-thirds ng 21? Oh.
1: 14.
0: Ah?
1: 14 pa rin.
0: 14.
1: Oo.
0: Di ba may
1: mas
0: point?
1: Mas eksakto yun. Actually, ang two-thirds of 20, yun ang may point. 13.33.
0: Okay.
1: Pero kapag fraction kasi nira-round off natin, hindi ba?
0: Okay. Sige. So kung 14, pwede na na maging two-thirds ng all the members present.
1: Present. So 14. Oo. Kasi nga po, ang bibilangin lang natin na present senators are 20 senators right now. Kasi
0: okay,
1: missing yung apat eh.
0: Uh-oh.
1: So 14 is the magic number kung babaguhin.
0: Hindi,
1: ang boto.
0: Kung tatawid si Loren.
1: At kung mababago,
0: uh-oh,
1: yung magic number from 16, bababaan, magiging 14.
0: Okay.
1: Kung tatawid,
0: uh-huh,
1: tatawid ba?
0: Uh-huh.
1: Bukod kay Loren, meron pa bang ibang pwedeng tumawid?
0: Villar
1: siblings, tatawid kaya?
0: Depende doon kung itutuloy siguro yung
1: Cayetano siblings, magbago kaya ang isip? Cayetano siblings, tingin mo?
0: Hindi.
1: Senator Bongo, what do you think?
0: Mm, Well, depende po yan doon sa kaso po ni Adam Peter na kinakaharap niya ngayon, kakaharapin daw.
1: Oo, the Golden Cauldron.
0: Hindi siya kasama dyan.
1: Ay, oo nga pala, nabanggit sa atin ni Attorney Melvin Matibag.
0: Alright, so bottom line mga kapatid ha, bakit natin ito pinag-uusapan? Uulitin ko, hindi namin sinasabi ha, na itong 13 na majority, automatic na po magko-convict ha. Hindi po, hindi. Ang pinag-uusapan lang po natin dito, kumbaga po, doon sa usapin po ng number of votes required para po sa conviction. Alright? Kasi po, kaakibat niyan yung dalawa po, mga kapatid ha, dalawang senaryo, hango din po sa ating mga nakakausap na nag-aanalisa sa pangyayaring ito ng impeachment, dalawang senaryo, kailan maaaring mag-resign ang Vice Presidente. Two scenarios. One, kapag nakaka-sure na sila na mako-convict siya doon sa number of senators. Kung magbibilang ka, eh kahit anong gawin nila, hindi nila ako i-convict kasi nga solid sa akin ito.
1: I have my senators.
0: So paano?
1: I have my DDS ba't ako, senators.
0: Ba't ako magre-resign?
1: Tama. Diba kung baga ko ikaw si Inday, my DDS senators are very solid.
0: Alright. Ito, again ha, ito lamang e-discussion ha.
1: Yeah.
0: Yun ay isang scenario na hindi siya magre-resign.
1: Mm-hmm.
0: Tama?
1: Kung sure siya.
0: Pero kung, oops, mukhang
1: delicate.
0: May something.
1: Delikado na.
0: May something. Pwede ho siyang mag-resign. Ah, para hindi na po ma-convict kasi sa conviction kasama sa sinasabing penalty yung disqualification.
1: Oo.
0: To hold public office. That's
1: forever
0: one.
1: Forever na yun. Okay.
0: Pangalawa, kung sakasakali po na very damaging itong Article 2 na umano'y unexplained wealth. Ah, kung lumabas mga kapatid na ito pong sinasabing ebidensyang ito ay matibay at mapatunayan ng prosecution sakali man, o makumbinsin ng prosecution ang mga judges na talagang meron. Right? Kung meron, isa yan sa maaari magsabi din na sandali lang kasi yung public opinion importante dito. Yung publiko na po, ha? Yung pong court of public opinion na magsasabi, ay ganun pala. Oh, isa yun sa mga maaaring dahilan. So, dalawang senaryo. Pero kung wala iyon dalawang iyon, ba't ako mag-resign? Kapag hindi nag-resign at na-acquit dito si VP Sara, mga kapatid, at siya'y makatakbo sa halalan, at siya po'y may chance manalo, hindi maitatanggi yan, at kapag siya'y nanalo, Rome!
1: Happy si Kuya Rome!
0: Rome! Ano sa tingin mo ang unang gagawin ni VP Sara?
1: Eh, sure na ako. Hindi, alam niyo na rin naman kung anong gagawin. Ang todas talaga silang lahat dyan.
0: Ay, sorry. Anong todas?
1: Hindi.
0: Wala ko sinasabi. Ang una niyang gagawin.
1: Patay kang bata ka?
0: Hindi.
1: Ano ba ang gagawin
0: ang
1: niya?
0: Ang una niyang gagawin, manunumpa siya.
1: Manunumpa muna.
0: Ano iniisip mo?
1: Sorry. Hindi matatapos talaga ang teleserye pag yan ang nangyari, Ted Filon.
0: Ha?
1: Oo.
3: No joke.
0: Yung tatay ko, tinakbo nyo sa dahig?
1: Oo. Lintik lang ang walang ganti.
0: Hindi pa ako tapos.
1: Ay, sorry. Kasi teleserye yung sinasabi ko eh.
3: Kumbaga, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga.
1: Lalo pa ngayon, sinasabi ni VP Sara, di ba may mga statement siya? Hawak nila ang lahat. Ang mga police, ang korte, may mga ganong statement si VP Sara.
0: So, kumbaga kung ikaw... ang mayroong impluensya ngayon at may poder. Siyempre. #alamnadis. Alas 8:59. Aha. Pupusiguran ako, puputuli na naman tong ating diskusyon
1: ito. Kayo naman, ano, in all fairness, naman bago mo bigay yung time check, kung tatakbo si VP Sara, hindi naman sure kung mananalo siya. Sino bang pwede makalaban? Pangalawa, kung ma-convict halimbawa at hindi makatakbo si VP Sara, sa utak ko, kung ako si Inday, may mga kapatid pa ako. Di ba sila pwede tumakbo?
0: Dali, may utak ka ba?
1: Hindi, yun nga. Yun ang dito, sir. Hindi, di ba? In all fairness, kung hindi na makatakbo si VP Sara, halimbawa kung ma-convict siya, wala na bang ibang Duterte pwede tumakbo? Dala pa rin naman nila ang pangalang Duterte ng tatay nila na malakas sa publiko.
0: I beg to disagree.
1: A feeling mo, pag hindi si VP Sara, di mananalo. Dapat si VP Sara.
0: Ha?
1: Hindi pwede si Polong? Si... Ikaw, tingin mo. Bumalab?
0: Mga kapatid, ang ating oras na ngayon, alas 9 ng umaga, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Sarap magkape. Panalo ka mo ipalang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka. Sarap magkape. FM. Rome, masaya ka ba? Good morning, Rome.
1: Umiiling sa'yo si Kuya Rome.
0: Hindi, di ba? Tama, Rome?
1: Oo.
0: Tama ba?
1: Oo.
0: Yeah. Oh, yeah.
1: Kuya Rome, di ba? Tama, boboto mo kung sakaling tatak mo.
0: Abangan, mga kapatid, ang ating pong susunod na importanteng panayam.
4: FM. I love you,

0: Ready sa oras nga po na 9:03. Two decades ago ang pinag-uusapan natin kung paano natin mapapalawak yung internet connection dito sa ating bansa. Ngayon po, climate change ba ito ang pinag-uusapan na ngayon sa Kamara and even sa Senado may nakahain din na bill? Total social media ban. Magkaiba po yung dalawang panukala na nakahain in both houses. Pero ngayon, kausapin po natin itong may alam pagdating po sa mga bagay na ito when it comes to internet dahil siya po mismo ay isang electronics and communications engineer at dating technical consultant din po ng NBN. Nagtrabaho din po siya sa gobyerno. So yung mga risks sa privacy, paano ipatutupad yung social media ban, doable ba talaga siya? Alam na alam niya ang sagot dyan.
1: Kumbaga specifically IT expert.
0: Yun, yeah, IT expert Sir June Lozada. Good morning po, Citizen June.
2: Yeah, good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha, at sa inyong maraming tagapakinig.
0: Good morning,
1: sorry
0: Sir
1: to keep you
0: June.
1: Waiting.
0: Magandang umaga po. Siguro, ito po na, Sir June, ano po muna ang inyong reaksyon dito sa dalawang panukala na nakahain in both houses tungkol po sa social media ban sa mga kabataan?
2: Actually, na-encourage ako na napag-uusapan na yan. No, at maganda naman yung pagkakakopya nila nung mga prodiso nung batas na sa mga nauna na sa ibang bansa. At natutuwa rin ako na kaya ako na narinig ko rin yung Child Rights Network na kumbaga nagpapatingkad pa ng usapin na yan. So overall, I'm glad no na napag-uusapan na rin yan. Matagal na yan, dapat na ayos na yan, no.
0: Pag sinabi po natin na social media ban, bilang isang IT expert, medyo alam yung nitty-gritty nito when it comes online. Kung maipasa yung batas, no, kung sakali lang na mangyari po talaga siya, matulad tayo sa Australia, meron na silang social media ban doon, kaya ba ng Philippine government really to implement it? When it comes to technical capability, paano po kaya?
2: Siguro sa diretsong sagot, hindi pa, no? Matutulad tayo sa bansang Francia, sa France, no, na dalawang beses nagkaroon ng batas tungkol sa social media ban at dalawang beses na ring kumbaga nirepeal ng kanilang constitutional court kasi nga ang dahilan nila ron sa France is wala pa silang kakayahan para madetermina yung edad ng bata na mapoproteksyonan yung privacy ng bata, no. So siguro diretsong sagot diyan sa tanong mo, DJ Chacha. Wala pa tayong kakayahan.
0: Oo, wala tayong kakayahan, pero kaya ba obligahin ng ating gobyerno ang mga social media platforms sa sila mismo ang magpolis sa mga bata po na gustong mag-access sa kanilang platforms?
2: Oh, maraming talagang pwedeng hakbang, no? Isa, yung katulad sa Australia na ang binigyan ng kumbaga ng responsibilidad ay yung mga social media platform. At sila na magpolis, no? Ang ano diyan is siyempre na negosyo pa rin naman yan . Katulad nga nung sinabi ng resource person niya kahapon na base sa research, more than 86% naman ng mga batang yon na below 16 naghanap sila ng ibang paraan, no? Na kasi ang ano diyan, kumbaga siguro ilalatag natin na kumbaga sa sasakyan na hindi kasi atin yung kalsada . No, kaya narinig ko kahapon na pag may nadisgrasyang bata sa pagtawid ng kalsada, ang ibig ba sabihin lahat ng bata bawal nang tumawid ng kalsada? Ang masabi ko lang doon, sabi nga lagyan ng proteksyon o daang mga tamang lagyan mo ng overpass, madali lahat yan kung atin ang kalsada. Ang problema nga yung wala pang kakayahan ng ating pamahalaan na wala pang kumbaga na una hindi sa gobyerno ang kalsada ng internet sa Pilipinas, puro sa pribado.
0: Mm-hmm.
2: Wala naman siya magagawa ro, no? So ang lahat na lang mauuwi na naman tulad sa pakiusap.
0: Sige po, tuloy po.
2: At nga, puro pakiusap ka na lang ang pakikiusapan mo yan, negosyo nila yan . Di ba? So wala. Kumbaga, may batas ka pero wala kang kakayahan ipatupad yung batas
0: mo. Oo. Kagaya po kahapon doon sa nakausap namin from Child Rights Network, ang binabanggit niya specifically na example yung sa Australia. Doon nga daw po sa bansang yun, hindi naging epektibo kasi minsan, yung mga magulang pa daw ang tumutulong para magkaroon ulit ng access sa social media, yung kanilang mga anak na hindi pa allowed magkaroon ng social media. So for you, totally, kahit mapasa to, wala, imposible na magawa yun technically ng gobyerno at ng platforms?
2: I would agree on that point, but yun na nga, but the law, yung batas na panukala ngayon is the step towards the right direction, no? Tama naman lahat eh. So hindi naman ibig sabihin na kasi malaking maitutulong ng batas na yan, na yun na nga, na kumbaga maituloy na, kasi kulang lang naman dyan yung infrastructure eh.
1: John, ganito ha, kasi naguguluhan ako sa ating pinag-uusapan bilang isang simpleng mamamayan na hindi techie. Pwede ba natin lang matumbok yung issue? Okay, meron kaming panukala ngayon, meron tayong total ban 13 and under, mumapayag din dito ang ilang mga grupo, etc. Pero kapag sinasabi na yung technical obligation is on the platform, ano ba ang mga isa-isahin natin? Bakit ba hindi kaya ng gobyerno na masiguro na yung internet provider o yung pinupuntahang website o games na laro o anuman nung batang ban na gumamit noon ay mamomonitor? Technically, nasaan ba ang handicap dito? Siguro mas maganda para mas maintindihan natin itong isyong ito.
2: Sige, Ted. Buti naman at nilinaw mo yan. No? Ang unang pinaka, kumbaga, pinaka issue mo dyan is walang kakayahan ng gobyerno yung na-monitor, kumbaga, na maobliga lahat ng internet provider sa Pilipinas na dumaan sa, ika nga, sa isang plataforma ng gobyerno. Wala pa tayong ganun. No, ang tawag doon, Ted, internet exchange, no? So, bawat isang internet provider dito, kanya-kanya silang connection papunta sa, kumbaga, sa pangkalawakang internet. Wala. Yun ang para, I hope, I'm doing my best, Ted, na ma, kasi hindi ano to eh, kumbaga, akala niba, pag online ka na, ayos ka na eh. Meron talaga siya, Ted, dapat na, kumbaga, isang pambansang internet exchange. Ika nga, no? Na lahat ng internet sa bansan to, dun dadaan. Wala pa tayong ganun, Ted.
1: Okay. So, nangangahulugan, eto ha, para mas maintindihan natin to, tsa, ha, kayong mga bata-bata ng kaunti at mga teki, kumbaga. Ngayon, kung ako'y subscriber ng PLDT Internet Service, Converge o Globe man yan, kapag ginagamit ko yung aking internet connection doon sa provider ko locally at nagpunta ako sa isang website o anuman, ito'y dumadaan sa asaang exchange pa muna na walang kontrol ng Pilipinas.
2: Yes, Ted. Natumbok mo. Yan talaga yan. No? Halimbawa, papunta ako sa True FM ngayon, no? Nagka-Viber ako. Malamang itong usapan natin sa Viber, dumaan pa to sa either sa Hong Kong, sa China, kung saan daan pa, o kaya sa Singapore, depende sa ano nyo, bago ko nakarating dyan sa True FM. No? Mm-hmm. Ganyan yan. So, paano makokontrol lang isang daloy ng traffic ko na eto na lang nga, nasa isa True FM, nandyan lang kayo sa may Mandaluyong, ako nandito sa Pasig, eh, pero kailan dumaan pa tayo sa Hong Kong o sa Singapore. Yan ang pinakabuod siguro ng problema, Ted. Wala tayong control kung saan data ng internet natin.
1: Oo. Meron bang mga bansa na may control sila, na meron silang internet exchange na hindi na dadaan pa ako ng Singapore or dadaan pa ako ng ilang sa Hong Kong na o sa Canada na mga internet exchange?
2: Yes, Ted. Halos lahat ng bansa meron yan. No? Sa tayo na halos. No? Isa yan. Isa yan sa kumbaga kakulangan pa ng infrastruktura natin.
1: Okay. So kung meron ba tayong sarili nating network band, sarili natin na national network band, kung gobyerno ang may hawak nito, ano ang benepisyo kung may bata na 13 anyos na band na gumamit po ng isang website, pumunta doon. May magagawa ba ang gobyerno kapag ganoon meron na siyang control doon sa mismong internet exchange na emanating and operating in the Philippines?
2: Yes, Ted. Mas malaki na ang, kumbaga, ang kakayahan ng gobyerno na magpatupad niyan kasi lahat ng mga trafiko ng internet na dadaan dyan sa kanya, eh meron nga siya yung meron siyang pwedeng gawin na pwede niya i-quarantine yung mga hindi dapat dumaan dyan, no? So yun, napakasimple, napakabuti nung imahe na ginawa mo na parang kumbaga mayroon ka nalang isang daluyan ng lahat ng internet traffic sa Pilipinas, eh mas madali ka ng kumilos doon kung gumawa ng kilos kung sinong pwede gusto mong padaanin at yung ayaw mong padaanin. Doon ka na pwede mag-set ng rules, Ted.
1: So, kumbaga, kasi nga meron tayong privacy provisions ano, sa ating kasalukuyang batas. So, dapat muna ma-profile yung user. How do you go about that? Kung ikaw si gobyerno, at sinasabi nga dito sa panukala, yun daw technical obligation sa platform. So, paano yun? Kung ako'y mag-YouTube, tapos ako'y 13 anyos o baba pa, at tapos yung aking panonoodin yung Malaswa o anumang website yan, paano mapoprofile ang gobyerno yon kung sakali?
2: Tingin ko, Ted, pinagbabawal yung profiling. Ang inaanaw lang, katulad sa ibang bansa, lalo na sa European Union, ay yung edad lang. Kumbaga, ang tawag doon parang yung edad lang ang ginegate niya, Ted. Kung ano mga kasarian mo, kung sino ka, hindi na nila tinitingnan yon. Ang tinitingnan lang, yung edad lang. Ang pinakamagandang halimbawa niyan na ngayon na hopefully ma-launch na rin sa Europe, ang tawag tokenize, kumbaga bawat, kasi dito sa Pilipinas meron ditong tinatag na learner reference number sa DepEd. Well, bawat batang pumapasok, kailan nag-umpisa ba yun? Early 20s yun eh. Na sila nung learner reference number. That would be a very good source, Ted, noong edad ng bata. Kasi lahat ng mga bata na nag-aral sa elementarya, nandun na, no? At ang ginagawa lang doon ng ibang platform, may tinatag sila na age token. Pag, I hope hindi ako lalayo masyado na maging technical. Kumbaga, nilalagyan lang ng ID yung edad ng bata. Hindi yung lahat ng information niya nandun sa ID niyang yon. So, bawat ngayon, Ted, doon sa kanila, pagka magkukuha sila ng mga social media account, hinihingi yung, kumbaga, yung reference number na yun. Pero pag nasa atin, kung nasa atin dumadaan, kasi kung hindi naman sa atin dumadaan, diretso na sa abroad yan, eh wala magagawa ang gobyerno dyan.
1: Okay, so dito po sa batas, ano, if a platform discovers an account belonging to an underage user, it must disable it immediately and take steps to prevent the child from simply signing up again with a different email. Technical viability nito. Paano kaya?
2: Ayan, sa platform naman, parang pwede yan, pero walang tigil yan, Ted. Kumbaga may tagas ka talaga. Take down ko to, pasok na naman siya ng iba. Naman. Iikot lang siya, nangiikot. At the most, it will inconvenient yung bata. No? But it will not stop them.
1: Okay, so kumbaga, maaaring maganda may panukala, but technically talaga, it is impossible na mabantayan mo yung internet habit or internet itong kanyang ginagawa sa internet ng bata menor de edad. Basically, isa-isa, talagang imposible yun technically, di ba? Walang ganung pang IT, walang ganung pang AI.
2: Wala pa, Ted, no? Halimbawa, meron... So, iba-ibang pamamaraan. Like sa Singapore, ang ginawa naman sa Singapore ay yung si Play Store, kasi mga app naman yan, Ted, di ba?
1: Okay.
2: So, sa kanila, ang namang inatasan nila binigyan ng responsibilidad ay yung si App Store saka si Play Store. Huwag kang magpapa-download ng ganitong application pagka bata yan. At ang ginamit naman nila ron, yung parang national ID nila, yung SingPass nila.
1: Yun. Okay, opo. Sige, so, okay. So may mga kaparaanan, bagamat hindi foolproof ito, pero makakatulong, ano? Dito nga sa pagsala sa mga nagda-download ng app o naglalaro ng mga bawal na games o mga website na hindi dapat pinupuntahan ng mga band na mga minor de edad. So babalikan ko lang yung internet exchange, no? Sa ngayon na walang internet exchange, ano naman ang hirap sa platform nga kung sakasakali o sa gobyerno, sa CICC o sa DICT kung sakasakali na ang pinag-uusapan ay Facebook o kaya website na wala tayong internet exchange at dadaan pa ito. Halimbawa lang ha, kung dadaan pa ako ng Hong Kong o dadaan pa ako ng Singapore.
2: Ted, ano talaga, kumbaga, diretso na, wala talaga silang kakayahan ngayon, no? At sabi ko nga, halimbawa, kung gusto mong i-take down yan, pati nga, kung, kasi sa ibang bansa, ang, kumbaga, ang kilos ng sa gobyerno, pag hindi mo inayos to, pabankwitarit sa bansa ako, sa Pilipinas, no? So, wala pa tayong ganyang kasing, kumbaga, stick, no? Wala pa tayong ganyang kakayahan na makipag-usap dito sa mga tinatawag ng mga social media platform na ikaw ang ibaban ko rin sa Pilipinas hanggat nakakasama ka sa lipunan namin, sa mga kabataan namin at hindi mo sinusunod itong batas. Ikaw ang ibaban ko rito. Mukhang hindi pa natin, wala pa tayong ganyan sa...
0: Oo. Sir June, yung binabanggit mo na wala pa tayong ganyan, di natin kaya iban. So kung... medyo ayaw naman natin na magkaroon nga ng social media bundle, technology-wise, hindi pa ready ang gobyerno natin o ang Pinas to implement yung social media ban on kids. Pwede ba yung platforms mismo ang higpitan ng gobyerno instead of making a bill about social media ban, making a bill on platforms being accountable sa safety ng ating mga kabataan at yung implementation din nun kung sakaling yung batas na yun ang gagawin?
2: Actually, DJ Chacha, nung pag binasa ko nga yung bill, yun na yung tinutumbok nila eh.
0: Okay.
2: Na, oy, kayong mga social media, kayong magbigay sa amin ito. Pero yun na nga, ano naman ang pan-check ng gobyerno kung ginagawa nga ng social media platform yung panukala nila?
0: Oo. Halimbawa, sir, kung ang CICC at DICT maging super proactive in banning platforms ay hindi susunod sa atin, possible po kaya?
2: Oo nga. Marami naman tayo rito ang panukala na hindi naman sinusunod eh.
0: Yun ang problema. Oo.
2: So, okay. Governance talaga ang it will all boil down sa governance. Kasi lang, meron naman tayo mga pailan ilang internet exchange dito, hindi lang obligado lahat na doon tumaan, di ba? Meron naman talaga eh, na mga ilang internet exchange sa Pilipinas, pero hindi lang obligado na lahat kayong internet provider at lahat kayong mga content provider galing abroad, dadaan kayo rito sa ano ng gobyerno, ha? Wala pa tayo pa
1: sila, no? Oo nga, yun ang binabanggit ni Ginoong Lusada, bagamat may nakikinig sa atin ngayon na mga, anyway, ganito, gawin natin magandang halimbawa sa pangangailangan na yan sa internet exchange sa halalan, eleksyon. Automated tayo, June, di ba?
2: Oh yeah, opo. Okay.
1: Sige, so yung ating mga machine na ginagamit na nagbibilang ng boto sa mga presinto and eventually yung canvas na sa municipal at provincial levels, yung mga resulta noon na dumadaan sa internet, yun ba nangangahulugan na yung exchange na pupuntahan nila sa ibang bansa din, Hong Kong or Singapore din, bago bumalik sa COMELEC main server?
2: Yes, Ted. Yan ang pag-aaral natin. Kasi totoo yan. At buti na banggit mo yan. Kasi talaga napakahalagang usapin yan, no? Na yung eleksyon ng, yung resulta ng eleksyon natin, huwag nang dadaan ng ibang bansa, lalo na mayroong mga ibang dinadaanan yan, Ted, na hindi nagpapakilala kung sino sila.
1: Mm-hmm.
2: So, tapos magba-black out lang muna yung COMELEC server natin at pagbalik niya, marami na siyang resulta, no? So, pero mabuti na banggit mo yan kasi isang usapin yan na parang hindi masyado na pag-uusapan.
1: Well, may sinasabi dito na meron daw government exchange na PHIX.
2: Yes, sa ng DOST. Pero hindi nga siya, no? Hindi obligado lahat ng internet provider na dyan idaan.
1: Meron ba daw Great Firewall where all traffic needs to pass before exiting Philippines?
2: dapat nga may ganun tayo, no? Na dapat nga tayo sa atin. Wala pa siya. So, yung CPH Open IX, ano yan? Yung open, ano yan? Sa DOST yan. Matagal na yan at napakagandang simulain yan.
1: Pero hindi pa siya nakaset up totally?
2: Hindi siya, kumbaga Ted, compliance lang. Kumbaga, tubigan lang pa ng itong konting peraso ng trapiko ko para nakakabit ako sa iyo, pero hindi ang trapiko ko, idadaan ko sa iyo.
1: Sige, so ito ngayong project ng DICT, na National Broadband Network, ito yon pero hindi pa tapos.
2: At Ted, iba pa yan. Kumbaga yan yung mga kalsada, yan yung mga, yung hindi pa yan. Paano ko ba may, okay. Kumbaga Ted, yan yung mga kalsada na nilalatag, pero yung rules sa trapiko niyan, wala pa dyan.
1: So wala kang LTO.
2: Yeah, parang may LTO ka, wala ka pa nung, alam mo Ted, yung mga sa traffic light na dapat dati computerize yung mga traffic lights.
1: Okay.
2: Yung sistema ng Ted, yung control ng traffic ang wala pa.
1: Sige, so sa, kumbaga, going back sa ating main topic, maganda ang panukala, at least meron tayo pinagsisimulan, pero ang pinaka-problema talaga dito ay yung technical capability of the government to mismong monitor itong sinasabi na compliance and yung ating kawalan din ng poder para doon sa mga providers nito, no, yung mga binabanggit nga na platform na siyang pinagkukunan ng informasyon na ginagamit ng mga bata. Yun yun.
2: Ted, tama ka. Yung polisiya, okay, na pag-uusapan na maganda lahat ang polisiya, pero para ma-implement mo yung polisiya, kailangan infrastruktura ka.
1: No?
2: Kumbaga, inutusan mo lahat magtapon ng wag magkalat ng basura, wala ka naman nilagay na basurahan.
0: Parang, kumbaga, double whammy din. No infra na, no political will pa. Di ba, no? Sir June, yun lang.
1: Okay, June, salamat na marami for sharing your thoughts, ha?
2: Oo, ay sana nga Ted, makatulong man lang. Medyo kasi mahirap ang usapin na to kasi hindi nakikita. Akala ng mga tao, pagka online ka, ayos ka na.
0: Oo, tama.
1: Hindi alam na marami na marami ang natayo ay dumadaan pa ng ibang mga bansa bago natin makumpleto yung komunikasyon gamit ang internet. Salamat, Jun!
2: At Ted, maraming salamat din sa inyo lahat at pagbibigyan ng oras sa akin dito, ha?
1: Thank you. FM. Yan si June Lusada, isa po sa mga, well, IT expert, because if you recall, siya po yung controversial na whistleblower doon sa ZTE-NBN deal.
3: Pwede na ako makauwi.
1: Bago pa po mga kapatid, mauso itong mga converge na ito, itong mga bago pong mga players na ito, ano ho, at yung internet na yan, noon pa ho pinag-uusapan na yan doon sa proposal nga po na magkaroon tayo ng National Broadband Network. Okay?
0: Tama.
1: Opo, pero, well, ako nga ay smart.
0: Yan. Oo, smart din ako.
1: We have to be smart.
0: Yeah.
1: Always.
0: Yeah. Ako feeling smart kasi naka-smart ako.
1: Yes. Ako din. Smart din ako.
0: Oo, smart ako dito. Tignan mo. Kaya lagi ako

0: sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
1: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalam na.
0: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
2: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
0: Kwentuhang maisaysay.
3: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
0: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
4: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
0: Para sa mga nalulumbay, hatid na tawanan na may kabuluhan.
5: Nasunog na yung kwapaw ko.
0: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
6: Palacio, let's start with that.
7: Para mas maintindihan.
0: May lugar ka rito, kapatid.
8: It's a beautiful day!
0: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Araw-araw goods ka.
1: True FM.
2: Good morning.
3: Nasa linya ngayon si Customs Chief Ariel Nepomuceno. Kailangan na naman po naming istorbuhin siya sa reklamo ngayon ng mga negosyante dito sa port congestion. Noon po sinasabi by August, magkakapirmahan na dito po sa tinatawag na JAW na ito. Ang title nito mga kapatid, ha, para po sa inyong kaalaman ay Guidelines on Yard Utilization and Transparency on Charges in Handling of Cargos by Customs Third Party.

0: parties, etc., etc., etc. Sir Ariel, good morning po.
1: Magandang umaga po, Manong Ted at kay Ma'am DJ at sa ating mga kababayan, good morning po.
0: Salamat po sa panahon, pasensya na po sa istorbong ito. Ngayon po hawak ko dito.
1: Salamat din po, importante po ito.
0: Opo, hawak ko po ito ngayon, ano po. Ito ho, mainit-init pa, September na resibo ito ng isa pong may negosyo at sila po ay pinagmumulta para po doon sa detention charges para po sa tatlong containers. Ano po? At ito ho, nakalagay dito yung kanilang karagdagan na babayaran dito nga po sa kumpanyang ito na isa pong shipping company. Kasi nga, ang kanilang problema, nag-angkat po ng produkto and then naihatid na yung produkto sakay noong container van. Ang pang-assiste, yung container van na ihahatid mo sa shipping company, puno na. Dahil puno na, hindi mo siya madiskarga. At dahil hawak mo siya, ikaw pa pinagmumulta. Kailan po matitigil itong ganito pong gawi, Commissioner?
1: Ganito po, Manong Ted, para lang po maging mas malinaw. Kung okay lang, mabilis lang naman po ito. No? Unang-una, ano po ito eh? Yung lahat po ng problema na dahilan kung ba't po nangyayari yan. Hindi naman po natin pag-usapan lahat kasi kulang sa oras. Ano. Gusto lang ipaalam doon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga negosyante, na sa level ko at ang ating mga kasama, naunawaan natin itong problema. 12 po talaga ito. Main reasons, mga kadahilanan na malalalim kung ba't nangyayari yan. Subalit, siguro sa ngayon, yung tatlong pinaka-importante dito sa 12 na ito, yun yung kung pwede po nating ikutan po ng ating diskusyon. Yan pong nabanggit po ninyo, nasa pangalawa po yan sa listahan ko. No? Unang-una po talaga, yung pong kakulangan ng espasyo, mga yarda, na mga shipping lines, kulang po sila talaga dyan. Ano? Number one problem po yan. Kaya may congestion yan ang unang nasa listahan po natin. Pangalawa po talaga, yan po, pinabanggit ninyo. Bukod sa ang dami po mga hidden o surprise charges na ipinapataw ng shipping lines at ang kanilang mga shipping agents, talagang mataas po at talagang may gulatan po yan po reklamo, narinig po natin yan sa mga official consultations natin. At pangatlo, yun lang po yung masasagot po nung Joint Administrative Order, yan pong jaw na tinatawag dahil hindi po klaro ang jurisdiction sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. Nilinawin ko lang po kasi naririnig ko sa mga interview na yung jaw ay baka akala daw namin yan po yung solusyon sa para magic mawawala po lahat ng problema. Hindi po ganon. Ang jaw lang po ay magbibigay ng kapangyarihan po sa isang ahensya ng pamahalaan, in this case sa draft, kami po yon, ang Bureau of Customs, upang pamunuan yung simula po nitong hopefully solution na long term, short term solutions dito sa problema. Yung nabanggit po ninyo, tama po yan, problema malaki po yan. Kaya lang, yan po ay pinapataw nga po yan ng mga shipping lines at shipping agents.
0: Okay. Sige po. So, ang main issue ay kanino bang jurisdiction ang mga shipping companies para magkaroon sila ng regulasyon at hindi nila gawin itong pang-aabusong ito? Tama po?
1: Tama po. Okay. Ganyan po. Kung pagbabatayan po natin sa bansa po natin, ang local shipping lines, ang jurisdiction tungkol sa mga dapat pagbayaran, hindi dapat bayaran, yung maximum, nasa marina po talaga yun, yung local shipping lines. Ano? Ngayon, sa ibang bansa naman po, including international shipping lines, yung counterpart po ng marina sa ibang bansa, sila po yon. Kaya lang, dito nga po sa inihintay nating jaw, kahit ako nga po, personal, ang tinuturo ko sana ang mamuno ay marina, hindi naman po sa nagmamagaling po tayo, no? Of course, sa ating pinagtitiwala ngayon po ito, kaya lang ito'y karagdagang malaking trabaho po ito at baka masisi pa kami sa bandang dulo sa dami ng trabaho po ng customs ngayon, idadagdag pa po ito. Marina po yung pinaka, dapat sana kung pagbabasihan po natin yung mga iba't ibang klaseng organisasyon sa ibang mundo po. Opo. Sa ibang parte po ng mundo.
0: Pero sa ngayon po, ang marina under DOTR, hindi, they do not take that responsibility, to be straightforward, right?
1: Opo. Doon lang po sila sa local shipping aktibo po. Sa international, opo. Dyan nga po yung gray na lumalabas po.
0: Ang akin lang ipinagtataka dito, Commissioner, panahon pa po ni Pangulong Duterte, issue na ito eh. Nag-take over po sila Jaime Bautista ng DOTR. Issue na po ito eh. Oho, hanggang ngayon, issue pa rin ito. Yun lang basic na sinasabi, kanino bang responsibilidad yung pag-regulate sa international shipping companies? Hanggang ngayon, wala pa rin. So ngayon, ang aming pong iniisip, pati mga ibang negosyante, ang laki kasi dito ng kinikita ng shipping companies eh. Parang ang usapin, parang sa halip na magkaroon ng presumption of regularity, ngayon may nag-iisip na wala talagang gustong kumontrol dito kasi lahat happy. Lahat kumikita, kasama na ang mga taong gobyerno. Yun pong pananaw ng iba, sir.
1: Ganun po, Manong Ted, medyo iwawasto ko lang po ng konti. Ano? Kasi to be fair po, halimbawa kay Secretary Frederick Go, nung simula, under din niyo po ako nung more than 2 months na po ata yun, nag-usap kami. To admit, syempre may pressure po pag nai-interview po. Ano? So nag-usap po kami ni Secretary Frederick Go, sa kanya po mismo nang galing na ang one of the root causes, ang simula po nito mga problema na ito, shipping lines. To be fair po sa ilang pinuno po natin, lalo na kay Secretary Frederick, siya po mismo nagsabi kung pwede kagad-kagad yung issue tinggil dito sa mga shipping lines. But to be exact, ano, shipping lines and shipping agents, magkaiba po yun eh. Mm-hmm. May malaking kita rin po yung shipping agents at yung shipping lines po mismo. Meron naman po sa ating pamalan na talagang hindi naman po kasali kung meron naman po kalokohan na ganyan. Ano po? Mm-hmm. So, ang hinihintay po natin sana, sorry po, medyo late lang po yan, yung JAW. Mm-hmm. Yan nga po ang magkakaroon po ng formal na kapangyarihan. In this case, ang Bureau of Customs, tatanggapin po namin yan. Mm-hmm. Upang magkaroon po tayo ng kapangyarihan na legal.
0: Opo.
1: Kasi mahirap po sa ngayon kung wala naman po akong kapangyarihan, baka ma-ombudsman. Siyempre, maipit pa naman si Ombudsman Boying. Mahirap po magpaka-magaling dito at tapos hindi naman malinaw sa nanggagaling ang aming kapangyarihan. At itong mga grupo na to, malalaking kumpanya rin po yan at may mga abogadong malalaki rin po yan.
0: Opo, sige. Gusto ko lang din po liwanagin, mga kapatid, ano, in fairness, hindi sakop ito ng customs, no? Para ko lang klaruhin yan, no? Yung aking sinasabi na may mga negosyante, ganun na ang kaisipan, na meron ng presumption of irregularity kasi nga ang tagal ng problema ng mga negosyante, hindi ina-actionan po basically ng gobyerno. Ang customs ngayon po dito ay lumalabas na sa kanilang tungkulin to be able to help this kasi siya ang nilalapitan nitong mga importers nito hong meron ni transaksyon sa Pantalang. Kaya ho kami tumatawag kay Ginoong Nepomuceno kasi nga siya din po ang nagtutulak nito pong JAW na ito para lang hong maiklaro yan. Pero ito ho ngayon ang punto. Opo. Sir, itong JAW na ito na hindi ito ang magic wand to solve this problem. Pero but basically, ano ba talaga kailangan dito? Congressional fiat? Kailangan ba dito ng Republic Act pa? O ito purely executive function lamang? Ito kayang-kaya kung gugustuhin talaga without, you know, baka ka kasi mapagalitan ng mga amo mo sa Finance Department. Pero ito ho, di ho ba ito ay kayang resolbahin ang tanggapan ng Presidente?
1: Ganun po, Manong Ted. Para sa akin po, itong JAW ay, para sa akin po, pwedeng sapat na ito, no? Depende kung paano lang ho kami, kumbaga, how can we withstand the pressure eventually. Dahil gagawin po natin tama. Makakaasap po lahat, gagawin po natin tama. Mas matibay nga lang kung executive order ng Malacanang o legislated po yung solusyon. Subalit, pwede na po itong JAW na ito, no? Kaya lang, ang kahinaan naman ng Joint Administrative Order, kung sakasakaling magpalit na po ng pamalaan ng administrasyon or mapalitan po ako sa customs o mapalitan ng Secretary of Finance, maaring baguhin po itong JAW na ito eh, dahil
0: opo,
1: departamento lang po, tatlong department. Yun po yung kahinaan. No? But meanwhile, habang meron naman pong JAW na mapipirmahan na po sana, sapat na po ito para sa akin. Nabasa ko naman po ng ilang ulit yan at naging aktibo po ang mahigit 20 organisasyon sa kanilang mga inputs dito sa drafting nitong JAW. Hindi po perfecto pero pwedeng simulan na po ito dito.
0: Apo. Bakit po napakatagal niyang JAW na iyan? Naunawaan namin yung konsultasyon etc. Pero bakit napakatagal naman para yan maitulak ni Secretary Frederick Go ng DOF?
1: Kagaya niyo po, kung ako lang po masusunod, talaga naman pong dati pa sana to, no? Kaya lang, to be fair naman po kaya, no? Nung nakaraan, nagigilty nga po ako nung nakaraan, no? nung pumasok kasi si Secretary Frederick Goh, mga January po ata yan. Nung pumutok nung February kasi yung gera sa Iran eh. Kaya naintindihan ko talaga, ang daming dapat kasi kasuhin eh. Well, nakikipag-agawan din naman po tayo sa oras. Pero dedicated naman po siya nung na-interview niyo na po ako. Dire-diretso na po yung pakikipag-ugnayan po natin sa mga stakeholders.
0: Opo. Pero sir, can you just confirm, kapag nagkwentahan tayo dito sa mga penalties po at ilang mga charges na sinisingil ng international shipping companies sa mga importers natin, sa mga negosyante natin, doon sa kinu-question nila ng mga hindi makatarong ang mga charges, umaabot ito sa bilyong piso sa isang taon lang, di ba?
1: Opo, ganito po, tama po yung maganda po, detalyahin po natin ng konti lang po. Kung ikukumpara po natin yung magkano binabayad ng ating mga importers sa shipping lines at saka ng mga agents, on the average, mas mahal po tayo ng doble, 50% up to 250%, mas mataas po tayo kumpara sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. So again, hindi lang naman po ito shipping lines, may shipping agents eh. Pagdating po sa shipping agents, dyan na po makikita na po natin, ito po yung ikinakasama at kinagagalit po ng mga truckers, importers. Meron pong, aside from the freight cost, yung ocean freight cost, merong meron pong iba-iba pa po silang sisingilin. Yung pong penalties, detention, surcharge, meron po mga ganun po. Ang dami po, minsan po, wala po sa simula ng billing. Pagdating nila rito, nabanggit nyo nga po, ibabalik po nila halimbawa yung empty container, walang laman. Sabay hindi naman po tatanggapin and then sila pa mape-penalize. Komplikado po talaga. Ang dami po mga hidden charges.
0: Okay, sige po. Sige, so
1: malaki po yun, 50 to 250% po.
0: Yes sir, yes sir. At dito ang pinag-uusapan dito na kinikita ng mga kumpanyang ito ay by the billions taon-taon. Sige po, so kami po'y humihingi sa inyo ng pangunawa po at pasensya. At kami po lamang din po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo for finding time sa interview ito at yung binabanggit po ninyo na inyong pagpupursige makatulong sa problemang ito. Naintindihan po namin ang inyo pong posisyon dito. Ang amin po lang nga lamang ay yun nga, kung kailan talaga po a-action dito ang gobyerno kasi marami na po talaga nagdududa dito po sa ginagawang ito ng mga shipping companies. Salamat po, sir.
1: Salamat po. Umabanggit ko lang po, almost ready for signature na po yan. Okay. Tapos na po yung technical working group. Kaya lang, ako po mismo nag-request kahit isang linggo man lang, basahin ko ng todo-todo. At may mga nagpapahabol pa po ng komentaryo na baka valid naman yun kung pwede idagdag doon sa draft. Okay. Almost ready na po for signature yung draft dyan po.
0: Opo. Kailangan pa ho ba ng publication yan?
1: Eventually po.
0: Opo, sige. Sige. Com, salamat po at kami po yung muling tatawag kung kinakailangan sa isyong ito.
1: Salamat din po sa pagkakataong magpaliwanag po.
0: Opo. Thank Mabuhay. Ito hong sinasabi ho natin, girl, ano ba pakialam natin dito sa negosyong ito? Hello? Charges po ito kasi na binabayaran ng mga nag-aangkat ng iba't ibang produkto. Bigas man yan, consumer goods man yan, gamot man yan, frozen meat man yan, etc. Ito po ang kanilang noong pa nilireklamo. Hello? Panahon pa po ng Pangulong Duterte issue na ito, hindi rin po ito natugunan. Saan ka naman nakakita mga kapatid na ikaw ay nag-angkat? Ikaw yung importer. So natural, dadaan ka dito sa mga barko na international para manggaling yan ng China, manggaling ng Thailand, etc. Okay, so ang dami mong babayaran, di ko na isa-isahin pa. Maliban dyan mga kapatid, yung container na ginagamit mo na pinagkargahan, yan pag-aari ng shipping company. So kung halimbawa nag-import ka ng bigas, okay, tapos yung container mo na ginamit ay binayaran mo kasi nga pag-aari yan ng shipping company, inihatid mo na yung produkto sa destinasyon. Ngayon yung truck mo na binayaran mo din mga kapatid, etc., yung container na iyon na inupahan mo, isasauli mo sa kanila, wala silang space. Dahil wala silang space, mga kapatid, hahawakan mo muna yung container.
2: Oo.
0: At habang hawak mo, pinagmumulta ka nila.
2: Tama.
0: Anak ka ng...
2: Oo. anak ka ng po!
3: At yung multa na yun,
0: hindi kaya kayo lugi doon.
3: Tama, maipapasa yun sa consumer very soon ha, pag dinaagapan yan.
0: Halimbawa, ang isa pong container lamang na hawak ko dito, 1,000 ito na containers ha.
3: Oo.
0: Ang isang container, mga kapatid, ang kanila pong multa dito ay umaabot sa halos 5,000 per container.
3: Grabe.
0: Sa bawat araw, ang iba.
3: 5,000 per container, ang 1,000 yan.
0: Ang multahan dito.
3: Oo.
0: Kaya nga may nagsasabi, the fact na bilyon ang kinikita dito nila, kung ikaw yung taga-gobyerno, huwag mo lang aksyonan yan. Huwag ka lang makialam. Kahit nagireklamo yung mga yan, hayaan mo sila.
3: Oh.
0: Hindi ba? Eh kasi nga, bigyan ka lang ng porsyento. Huwag ka lang umaksyon.
4: Magkano, Korean?
0: Ito, maaari mo sabihin na ito, hindi ito flood control. Hindi ito DPWH project. Hindi ba? Pabanjing-banjing ka lang. Mag-deadma-deadma ka lang. Dribble mo lang sila. Tuloy-tuloy lang ang kanilang koleksyon. Oh, everybody happy. Anak ka ng...
2: Anak ka ng...
0: Sige. Oras muna.
3: So, di ba? Napaka-creative. Ways on how to... ways para kumita.
0: Ulitin ko, nawawala yung presumption of regularity kung pinahihirapan nyo na ang mga negosyante at alam nyo naman ang kanila pong pinagdadaan ng hirap at alam nyo solusyon.
3: Oo. Yan lang, di masolusyonan, tas business down. Di mas lalong business down palalo.
0: Yung arta, walang silbi dito.
3: Wala?
0: Anong arta-arta, walang silbi ang arta dito.
3: Umarte lang?
0: Oo. Ha? Yan ang uulit-ulitin ko. Kapag klaro na ang solusyon, kapag klaro na kung sino ang may mali, kapag klaro na kung sino ang promotor, at hindi ka umaaksyon, hinahayaan mo lang.
3: Anong tawag?
0: Ha?
5: Di tayo tanga.
3: Anong tawag doon? Kung alam mo problema, pero di inaaksyonan.
5: Di tayo tanga.
0: Ginagalit nyo si...
3: Sino?
0: Alas 9:48.
6: Ang kailangan po natin dito, tamang implementasyon. Enforcement! Enforcement lang po ang kailangan natin dito.
0: Tapos ka na? Atin sa atin ng Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone. Mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, thank you ha.
7: Excellent.
0: Yan ang pagpapahupa sa ating pong, alam nyo na ibig ko sabihin. Dahil nga, sarap naman talaga ha. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Ngayon ang ating pabida. Susunod na!
8: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
9: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
8: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: FM.
1: About transport business ba kamo? UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is the smart choice. May pagpipilian ka sa mga reliable Photon models. Traveler X, 16-seater. Traveler XL, 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan. May seat belts for your safety. Malakas ang aircon, swabe ang biyahe, ang lakas pa ng hatak. O diba? Kung transport ang iyong negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Girl, take it away!
0: Oy, naku, ito. Bago muna ang ating pabida sa True FM, ang oras muna natin na 9:51. Hatid sa ating lahat yan ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Facebook page, mga kapatid, araw-araw may live selling po ng alahas dyan. Puntahan nyo na ang kanilang Facebook page and website para makita ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard at Renz de la Rosa. At batiin na rin natin ng good morning ang nasakyan na Grab driver ni Madam birthday sa Friday, Maricel Halili, si Grab driver Noel Simon Asia. Si Kuya Noel daw, Asia, ay everyday nakikinig sa programa natin. Senior citizen na, good morning po, Tatay Noel Asia. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Eto na, ang ating pabida sa True FM. Hindi muna TNVS, taxi drivers, public transport drivers ang hinanap natin. Private motorist! Ang dami nga po kasi mga motorista ang nakatutok sa atin sa radyo mismo. So ang pabida natin ngayon, mga pribadong motorista, babae po ang napili natin, isang call center agent, single mother at tatlo ang anak. Panoorin muna natin ang video ni Joy Angelica Bitoon.
2: Good morning po. Ako po si Joy Angelica Bitoon. Ako po ay 43 years old. Nakatira po kami sa 13 Martires, Cavite City. Ako po ay may tatlong anak. Ako po ay naghatid ngayon sa kanilang paaralan. At habang ako po ay naghahatid, lagi po ako nakikinig kay Sir Ted at kay DJ Chacha. Araw-araw po yan. Ako po ay 5 taon na pong solid na True FM.
0: Thank you.
2: Ayan po. Ayun, ako po ay kasalukuyang nakikinig habang ako ay naghatid sa school.
0: Malinaw ang signal. Thank you din po. Malinaw ang signal natin, partner, dyan sa may 13 Martires, Cavite. Kausapin natin, 43 years old, si Joy Angelica. Ma'am, si Joy, good morning. Joy?
3: Good morning.
0: Good morning, Joy. Kamusta? Nasaan ka ng
3: area? Good morning po.
0: Nasaan area ka na ngayon?
3: Nasa bahay na po, dito po sa 13 Martires, Cavite po.
0: Gaano ka nakatagal na nakikinig sa programa?
3: 5 years na po, DJ Chacha. Yan. Every morning po ako nakikinig.
0: Yun. So, ang inaabutan mong programa, yung sa amin, may susunod pa ba o hindi na? Ito lang.
3: Ito lang po, hanggang 10 o'clock po kasi lunch break ko na po ng 10 o'clock.
0: Ayun. O sige. Anong oras ang trabaho mo, Joy?
3: From 5 a.m. po hanggang 2 p.m. po yung aking work, ma'am.
0: So at least hindi graveyard shift, ano? So mag-isa ka na sinusuportahan itong tatlong anak mo, ang edad 21, 14, 11, lahat to nag-aaral.
3: Opo, ma'am.
1: Yung paghatid mo kanina, ano yung break time mo sa yung trabaho?
3: Hindi po, Sir Ted, ano po, hinatid ko po yung mga anak ko sa school. Hindi pa po ko break time noon, pero naghahatid po ako sa school. Nakiusap po ako sa boss ko na pag ganong oras po, maghahatid po ako sa school.
0: Bait ng boss.
1: Call center agent ka, kumamarapatin mo. Saan ito? Anong klaseng ano ito, call center?
3: Probe company po sa may Cubao po, pero ako po ay work from home po.
1: Ayun naman pala. Kaya better nga work from home. Saan ka sa 13 Martires?
3: Kasi po walang titingin sa anak ko.
1: Oo,
3: saan dito niya? Po sa may Barangay Hugo Perez po.
1: Hindi sa division yan?
3: Hindi po.
1: Okay. Itong kamong sitwasyon mo ngayon, araw-araw naghahatid ka kasi nga habang ikaw ay work from home. Pagkatapos itong sitwasyon mo bilang single parent, paano ngayon ang tuition ng mga bata, yung baon nila araw-araw, kasi sigurado ako itong 21 college na ito, merong bang, sorry ha,
3: Apo.
1: May sustento ba?
3: Apo. Yung panganay ko po nandun po siya sa father niya, yung dalawa po ay nasa akin, para nasa public school po sila nag-aaral po, Sir Ted. So bali, ang problema ko lang po everyday is yung pambaon po.
1: Mm-hmm. Oo nga, kasi sa panahong ito, kahit na sabihin mong public school yan, eh, kailangan pa rin pambaon.
0: May gastos pa rin.
1: Oh, so, 2,000 ang premium mo sa mabalak gamitin?
3: Pandagdag po sa baon nila, tsaka bibili po akong linoleum para sa flooring namin, kasi po ay hindi pa po tapos yung bahay namin. So, yung wala pa po akong flooring na maayos.
1: Linoleum sa halip na tiles, sa halip na maayos, yung linoleum na sinasapin lamang dyan.
0: Dinidikit.
1: Meron ka na bang...
3: Opo, sir, kasi wala pa po pambiling tiles.
1: Meron ka na bang estimate? Meron ka na bang napiling linoleum? Magkano per square meter o per yard?
3: Mura lang po, sir, Ted. Nasa 200 po per, per metro po yung nakita ko pong linoleum po, sir, Ted.
1: So, sa buong bahay mo, sa sala mo ba ilalagay? Magkano kailangan mo?
3: Sa sala lang po. Estimate po dito as nasa mga 800 po siguro, sir, Ted, yung floor area po ng sala ko po.
1: Oh, 800. Yun ang kailangan mo? Hindi mo ba kailangan ng chacha?
0: Ano pa bang kailangan bukod sa linoleum?
1: Oo.
3: Ako, Sir Ted, okay po, linoleum po muna kami kasi hindi po kaya mag-tiles po.
1: Oo nga, naintindihan ka namin, no? So, linoleum 800, so yung sobra, pambaon ng mga anak mo?
3: Apo.
1: Panggas?
3: Panggas po.
0: Panggas daw, taas ang gas
3: po
0: ngayon.
3: Hindi po, pambaon na lang din po muna kasi mas importante po yung baon.
1: Yung bang baon nila, cash or naghahanda ka pa, meron ka pang panahon maganda ng pagkain para pagkain ng baon?
3: Opo, nagbabaon po sila, Sir Ted, ng kanin po kasi whole day po sila sa school.
1: Sige. So, yung matitirang 1,200, ilang araw lang na pambaon yun?
3: 5 days po, Sir Ted, kasi dalawa po sila. So, iniisandaan 100 po yung baon nila per day.
1: So, talagang ang hirap namang kumita para dito, no?
3: Opo. Totoo po.
1: Ramdam na ramdam mo ang hirap.
3: Yes, sir.
0: Naintindihan. Kaya talagang diretso sa trabaho.
3: Apo.
1: Anyway, sige. So yung 1-2, isang linggong pagkain para sa mga bata?
3: Apo, pambaon po nila. Apo, sir, Ted.
1: So 1-2. So, Chacha, isang linggo lang yung 1-2.
0: Sige, sagot ko na yung 1-2.
1: Another week.
0: Para di ba, kahit paano.
3: Thank you po, Ma'am Bidley, Chacha.
0: Sorry, 1-2 lang ang kaya ko sagutin today.
1: So 3-2.
0: Oo.
3: Okay. Thank you po.
1: Sige, so yung 800, ilagay ko na dun sa, doon sa 3-2. Gawin ko ng 4,000.
3: Thank you po, sir. Thank you po, DJ Chacha. Okay.
1: Para bumili ka na bili ka ng linoleum, pagkatapos, ang magiging sobra niyan ay 3-2.
3: Apo, sir. Thank you po.
1: Tama. Kasi 4,000 eh. Minus 800. So 3-2, right? Sige, so doon sa ating ibibigay sa kanya na 2,800, sa'yo yung 1-2.
0: Ayun, syempre, pasensya na. Yun lang po muna ako today, 1-2. Pero babalikan ka namin. Babalikan ka namin. Kasi pagka mga ganyan para sa mga bata, importante.
1: Amen.
0: Yan.
3: Thank you po. Maraming salamat po. Malaking tulong po yun, Ma'am DJ Chacha and Sir Ted. Salamat po.
0: Nakuwag na po sa amin sa mga Happy Anonymous. At higit sa lahat, kay Lord. Amen. Kay Lord talaga.
3: Opo, thank you po.
1: Joy.
3: Maraming salamat po. Opo.
1: Joy, nakikita ko sa picture ngayon nang lalagyan mo ng linoleum.
0: Ito
1: yung pala. Kung gaano kasimple, kapayak ang inyong bahay, no?
3: Opo.
1: Hindi na baling simple.
3: Opo, sir.
1: Ganto kapayak, importante.
3: Basta po, may natutulugan po kami at maayos po yung mga anak ko nakakapag-aral. Okay lang po, kahit ganto lang yung flooring namin po.
0: Sige, para walang butal, gawin na nating 2,000.
1: Anong 2,000?
0: Sa akin, 2,000 para wala nang butal.
1: So, gawin na natin...
0: 2,000 yun sa akin.
1: So, 5,000 na?
0: Oo.
1: Sirado ko na 5,000?
0: Basta 2,000 sa akin. 3,000 sa'yo, partner.
1: Ikaw talaga, alam mo si Chacha, ano yan, ha? At talagang, huwag mong gagalitin itong batang ito,
0: ha? Huwag kayong ginagalit, nanggigigil ako,
3: Salamat.
0: Pero kami ay humahanga sa mga tulad mo. Kasi mahirap maging single mother.
1: Amen.
3: Thank you po sa inyo, Sir Teddy J. Chacha. Salamat po.
0: Oh, Angelica, huwag ka magkakasakit.
4: B1079. Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
5: Time check brought to you by
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Para na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Balik pa lang,

0: sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaan ang tests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: And easy on B 107.9.

0: Boss's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
10: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang palala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: B107.9 Light and easy on B107.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Boss's Radio Time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na medikalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo. Para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugawa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: tubig lunak. Pinakamatimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Backstreet Boys with the song Everybody.
1: Before that, Square Rooms, All Curly.
0: Curly.
1: Uh-huh.
0: Mm-hmm. Square Rooms curly today.
1: For everybody. Sana all. Good morning. Bueno, magandang. Aba, eh, ang bilis nga po ng oras at panahon. Mga kapatid, ngayon po ay petsa adyes na. September 10, 2026. Bukas po ay Friday na, mga kapatid.
0: Amen. Second week of September, mga kapatid. Konting-konti na lang talaga tayo sa Pasko, partner. Dama mo na ba? Hindi pa masyado.
1: Hindi ko masyado muna pinag-iisip. Dahil ang aking munang iniisip ay itong mga manyanyari today and manyanyari tomorrow.
0: Mm-mm.
1: Ano ba ang manyanyari today?
0: Madami-daming mangyayari today. Ano gusto mong unahin sa mangyayari
1: today? Ang una pong manyayari today ay ang ating pong pag-alam sa magiging lagay po ng panahon, kasi ang Palasyo ng Malacañang nagdeklara na wala pong face-to-face classes na naman sa Metro Manila at ilang pong mga lalawigan sa Luzon. Sabi nga ng aking bunsong apo ay sleep lang muna.
0: Tambay ulit sa bahay.
1: Sayang ang tuition. Alright, John Manalo, good morning, John.
2: Good morning po, Manong Ted at DJ Chacha. At ganoon din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan.
1: Mm-hmm.
2: Base po sa uling rainfall, heavy rainfall warning na nilabas ng PAGASA, yung naka-yellow na lamang po ay yung central and southern portion ng Zambales at yung northern portion ng Bataan. Although may mga pagulan po dito sa Metro Manila, sa kasalukuyan, ganoon din sa kanlurang bahagi ng Bulacan, southwestern part ng Tarlac, ganoon din sa natitirang bahagi ng Bataan, Pampanga, at ganoon din sa kanlurang bahagi ng Rizal at Cavite. Pero overall, mas mababawasan na po yung mga pagulan ngayong araw at mas mababawasan pa po yan sa susunod na dalawang araw, sa weekend po. Ang mga naka-cloudy at yung mga makakaranas pa rin ng mga pagulan, again, ay kasama pa rin po dito yung Metro Manila, lalong-lalo na po yung Zambales, ganoon din sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Bukod dun sa Zambales, relatively mas mataas lang ng bahagya yung mga pagulan sa Zambales tulad nung binanggit natin sa heavy rainfall warning. Kasama din po dito yung Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, ganoon din sa Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Wala pa rin po tayong minomonitor, good news, na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero mayroon pong potential na mamuo dito sa kanlurang bahagi ng ating PAR. At yan po yung ating update, Manong Ted at DJ Chacha.
1: Yan bang yellow, ito bang rainfall warning na sakop itong ilang bahagi ng Luzon, kailan yan inilabas na forecast ng PAGASA?
2: 5 a.m. po, Manong Ted.
1: Oh, kagabi ba, 11 p.m. ba, naglabas pa kayo?
2: 11 p.m. ay meron din po, bali every 3 hours po kasi ito. Yung huli po nating nilabas ay alas 2 ng madaling araw.
1: Mm-hmm.
2: At ang naka-yellow po dito ay yung buong Zambales at northern portion ng Bataan.
1: Oo. Kailan yung huling forecast ninyo for yellow alert in Metro Manila?
2: Sa Metro Manila po, ang huli po nating nilabas na may yellow ay tinitrace ko pa po. Pero kahapon po ay meron.
1: Yes, so kasi kaya ako nagtatanong, ito kasing Malacañang naglabas ng order, no, to suspend face-to-face classes in Metro Manila. Kaya kami nag-iisip lang.
2: Actually, Manoted, yung huli nating nilabas na may meron, bali may umabot pa nga po ng orange sa northern part ng Metro Manila at yellow sa southern part. Kahapon pa po ito ng alas 8 ng umaga.
1: Ah, kahapon pa. O sige, baka lang late natanggap ng Malacañang yung forecast.
2: Meron din pong 11 pero yellow na lamang po.
1: Kaya nga. Oo. Anyway, nandidiyan na yan. So, expecting tayo ng better weather tomorrow and on Saturday?
2: Nice. Yes, tama po yan, Manong Ted.
1: Salamat naman. Praise God. Amen. Salamat na marami. O sige, John. Basta si John, laging panalo. Si John Manalo.
0: Maraming salamat, John Manalo from PAGASA.
1: Thank you, John.
2: Salamat po.
1: Salamat. Thank you.
0: Ha?
1: Yun o. Sorry po, no? Pero yun nga din pong aking minsan iniisip, ano ha? Bakit mismong Malacañang pa ang nag-a-anunsyo dito sa mga bagay na ito? Gayong noong pa man po sinasabi na dapat daw po ipaubayan ipaubaya sa bawat lokalidad, di ba, yung announcement. Pero anyway, yung mga...
0: Hindi ko rin maisip kung bakit.
1: Oh, di nabalik kasi...
0: Nandiyan
1: eh. Eh sila ang ating mga pinuno eh.
0: Oh, at dapat natin pagkatiwalaan ang
1: at
0: ating mga pinuno.
1: At dapat natin sundin.
0: Oo.
1: Alam mo naman, nasusulat yan eh, ha?
0: Oo.
1: Oo, ang masunuring bayan sa kanilang mga pinuno, kadalasan ay inuuto.
0: Ay, hindi!
1: Hoy! Hoy!
0: Sino nagsabi nun? Kanya po galing yung kasabihan na yun.
1: Easy na. Kayo naman.
0: Akala ko
1: guys,
0: naman pag masunurin ng tao sa namumuno, eh tungo sa ikauunlad ng bayan.
1: Ah, layo naman ang rhyme.
0: Akala ko naman, yung pala yung nauuto.
1: Ang mga masunuring bayan sa mga pinuno, kadalasan ay inuuto.
0: Yun pala yun.
3: Mabuhay ang guys, kayo naman. Pilipinas!
1: Tawa naman tayo dyan, guys. Okay. Pero mga kapatid, we say thank you.
0: Kayo,
1: na tayo nga po daw ay aasa ng mas magandang panahon for Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon starting po today hanggang sa weekend. So thank you very much. Thank you Lord sa biyaya ng buhay today. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga uring manggagawa. Ang lahat po ng mga nagpapagal, ang mga nagsisikap at ang galaw sa mundo ay patas. Ngayon, mga kapatid, atin ang tunghayan ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Palasyo naglabas po ng kautusan na suspindihin ang face-to-face classes sa lahat ng antas ha, ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at ilang pang lalawigan sa Luzon dahil daw sa patuloy na pag-uulang ihahatid ng habagat.
0: Korte Suprema, pinawalang sala si dating First Lady Imelda Marcos sa kasong graft. Bigo daw na mapatunayan ng prosecution na nilabag ng Ginang o ni Ginang Marcos ang saligang batas at ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
1: Mga kapatid, mamaya po'y ating papasalahan ang isyong yan. Tanong, kailan ba nangyari po ang binabanggit na umano'y paglabag sa anti-graft law natin? Yan po higit ng 40 anyos. Samantala mga kapatid, insala po naman sa agrikultura dahil sa epekto po ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Nereng at Pilandok. Pumalo na sa higit na 12 bilyong piso ayon sa NDRRMC. Halos 10 milyong mga Pilipino apektado ng mga naging pag-uulan at pagbabaha.
0: Presyo ng gulay, naku po kapit mga kapatid, hindi raw malabong tumaas ang 20% ayon po yan sa Agriculture Department dahil pa rin sa patuloy na pananalasa ng masamang panahon.
1: Sa kabila po na matinding mga pag-uulan, higit siyam na pong mga lalawigan sa Pilipinas makakaranas ng matinding tagtuyot hanggang sa susunod na taon ng dahil sa El Nino.
0: Dobleng bayan sa Sea Games Cauldron, nadiskubre daw ng NBI ayon sa dokumentong ibinigay ng mga testigo. Dapat daw ay 30 milyong piso lamang ang halaga ng kawa imbis na 55 milyong piso.
1: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, namataang lumipad patungo po daw ng Singapore kagabi sa kabila ng mga aligasyon sa umano'y anomalya sa Taguig Flood Control Projects at maging sa Asian Games noong 2019.
0: Tatlong sangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Ruel de Gamo ang nahatulang guilty sa illegal possession of firearms, ammunition and explosives.
1: Ilang mga senador nais daw ipaubaya sa Supreme Court ang pagpapasya sa magiging takdang bilang ng boto para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Panukalang batas para gawing 5 taon ang termino ng mga opisyales ng barangay at sangguniang kabataan. Pasado na sa 2nd pagbasa ng Senado. Sakaling maisabatas, eleksyon sa barangay, hindi tuloy sa Nobyembre.
1: Ilang senador tutol po naman sa pagpapaliban ng barangay at SK eleksyon sa Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto sinabing ang pagpapaliban sa barangay elections ay ikawalong pagkakataon at maaring magpakita ng mababa ang pagtingin sa barangay na siyang pinakamalapit na antas ng pamahalaan sa mga mamamayan.
0: At huwag kalimutan na partner, yung nakausap natin si Comelec Chairman, 8 bilyong piso ang posibleng masayang dyan. Samantala sa ibang balita, matapos masuri ang mga dokumento mula sa DPWH, NBI sisimula na ang investigasyon sa proyektong 1.9 billion flood control project sa Davao na iginawad sa Genesis 88 Construction. Ang kontraktor umano, iniuugnay sa mga taong malapit sa pamilya Duterte.
1: 60 pesos na dagdag sahod sa NCR, aprobado po ng wage board, habang ang wage order para sa 85 pesos na dagdag sweldo ay hindi pa rin po naipatutupad.
0: 14 na marinong lula ng oil tanker na inatake pa sa Strait of Hormuz. Nakauwi na ng Pilipinas. Repatriation ng mga 12 nasawing Pinoy. Inaayos na sa ngayon.
1: Samahan ng mga hukom mula sa iba't ibang mga lalawigan, nagpahayag po na matinding pag-aalala sa mga walang batayang paratang laban kay Judge Maria Angelica de Ramos. Si Judge Ramos po ang lumagda sa arrest warrant laban kay VP Sara kaugnay ng kanyang kasong kinakaharap na grave threats.
0: Ombudsman, tutol sa hospital detention ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon po sa ahensya, ililipat si Romualdez sa isang regular detention facility kapag napagpasyahan ng mga doktor na pupwedeng pangasiwaan ang kanyang kalagayan sa labas ng ospital.
1: Gobyerno, tukoy na po raw ang kinaroroonan ni Zal de Co. Ayon yan kay Interior Secretary John Vicrimulia. Pilipinas muli daw hong kukuha ng Interpol Red Notice upang umano'y maibalik daw sa bansa ang puganting dating kongresista.
0: Pangulong Marcos Jr. lilipad na ngayong Linggo patungong India para po sa 18 BRICS Summit. Pangulo nakatakdang mahipagpulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi at sa iba pang investors.
1: Defense Secretary Gilbert Teodoro direktang binatikos ang China sa Seoul Defense Dialogue matapos muling tanggihan ng Beijing ang 2016 arbitral ruling sa Usapimpo ng West Philippine Sea. Welta naman ng China, Pilipinas daw ang nanggugulo sa diskusyon sa South China Sea.
0: 15 bank accounts ni VP Sara Duterte at ang asawang si Van Scarpio tugma sa mga account na tinukoy ng Anti-Money Laundering Council.
1: 10 bagong national artists na malaki ang naiambag sa sining at kultura, binigyan parangal ni Pangulo Marcos Jr. sa bisa ng Proclamation 1414.
0: Philippine Navy patuloy pong ginagawang investigasyon kaugnay ng namatay na Navy officer dahil umano sa heat stroke. PNP Criminal Investigation and Detection Group gumagana na rin ang hiwalay na investigasyon kaugnay pa rin sa pangyayari.
1: Samantala po naman, prosecutor sa Quezon City, inirekomendang ibasura ang reklamo ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio kaugnay po ng pagbubunyag ng kanyang mga bank records sa hearing sa Kamara.
0: PNP, imbestigahan ang kaso ng isang pulis na nagmaneho ng unlicensed police vehicle sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.
1: Mga balita po naman sa Luzon, DEWH kiniyak po na malaking bahagi daw ng local government support fund ang matatanggap na nalawigan ng Pampanga upang makabagong daw muli sa pagkakalubog ng dahil sa bagyo at habagat.
0: Samantala, dredging sa Tolaok River sa Pampanga tapos na, natitirang tubig sa kahabaan po ng NLEX malapit sa ilog, humupa na rin.
1: Dahil dyan, biyahe po sa North Luzon Expressway balik normal matapos ang aberyang idinulot ng pagbabaha na nagpabigat po sa traffic. Singil sa toll, ibinalik na rin sa mga biyaherong patungo ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga.
0: Ilang barangay sa San Simon, Pampanga na nanatiling lubog pa rin sa baha.
1: Aray Diyos ko, samantala po namang kalsada na nagdudugtong sa barangay Pit at barangay Babuyan sa Infanta, Pangasinan, hindi madaanan ng mga motorista dahil humambalang sa kalsada ang gumuhong mga lupa.
0: Nasa higit 900 milyong pisong halaga ng hinihinalang puslit na mga sigarilyo nasa bat na mga pulis sa Central.
1: Hindi matapos-tapos yan ng mga pagbubuslit daw ng mga sigarilyong smuggled. Ay talaga naman, dalawang lalaking nagpanggap po na ahente ng NBI. Sinalakay ng mga lehitimong NBI agent sa isang illegal na sabungan sa Taytay, Rizal. Ang modus ng dalawang impostor, naniningil ng payola mula sa mga illegal na sabungan sa lugar na bilang umano'y protection racket.
0: Lalaki sa San Fernando, Camarines Sur, sugatan matapos maputakte ng mga bubuyog nang subukan niyang alisin ang isang sanga ng kahoy. Tumakbo palayo ang lalaki, subalit hinabol pa rin siya ng mga insekto.
1: Red alert sa Kabisayaan dahil nga po sa problema sa supply ng kuryente. Umabot lang 9 na oras. Mindanao grid isinailalim sa yellow alert rin dahil po sa kakulangan ng supply ng kuryente.
0: Samantala, mga negosyante sa Cebu na nanawagan po ng agarang solusyon sa rotational brownouts, power interruptions, nakakaapekto na daw sa mga pabrika at produksyon.
1: Samantala, isang leader po naman ng New People's Army patay sa encuentro sa Leyte. Sa Mindanao,
0: sa magkakahiwalay na insidente sa Mindanao, 3 babae ang pinatay dahil sa selos ng kanilang mga kinakasama.
1: At mga kapatid, eto ho ang mabigat na problema ng mga taga Kabisayaan at Mindanao, ha? Talaga naman, presyo po ng kuryente sa spot market sa Kabisayan at Mindanao, pinakamataas sa loob ng 20 taon. Mula 11 pesos per kilowatt hour noong Hulyo, ito po'y halos 19 pesos na. Ang presyuhan po sa wholesale electricity spot market sa Kabisayan noong pong Agosto. Sa Mindanao po naman, mula 10 pesos per kilowatt hour, tumaas na halos sa 20 pesos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente.
0: At ang presyo ng krudo, eto na, kapit ulit, papalapit sa $100 dahil sa paglala ng tensyon sa Middle East. Pangamba, sa mas matinding inflation, tumitindi.
1: Philippine stock market po naman nakabalik daw ho sa 6,100 level sa kabila po ng record low na piso at mataas na unemployment rate. PSE index nagsarado sa 6,105.99 dahil sa bargain hunting ng mga investors.
0: Flight naman ng Philippine Airlines patungong Vancouver, Canada, napalipat ng ruta sa Alaska dahil sa problema sa pressurization.
1: Direct flight mula NAIA sa Manila papunta ng Israel magsisimula na ulit sa susunod na taon sa pangunguna po ng Arkia Israeli Airlines.
0: Balita po sa labas ng bansa. Nepal, kakailanganin ng $5 billion na tulong upang muling makabangon. Mula po sa malagim na mudslide at flash flood kung saan 1,366 nang naitalang patay.
1: Cosmetic clinic sa Thailand, inimbestigahan po matapos mamatay ang isang Nigerian content creator. O eto Gil ha, na nagpapaturok daw ng gamot pampalaki ng kanyang ari. Influencer, nakaranas daw ng pagbabara ng ugat sa kanyang baga.
0: Samantalang oil tanker na may dalang humigit kumulang 2 milyong bariles ng krudo mula Iraq. Tinamaan po ng drones sa Iraqi waters. 22 crew ng barko nakaligtas.
1: Ilang mga children's rights groups at takapagtanggol ng digital rights tutol sa social media ban na gustong ipatupad sa European Union.
0: Balitang sports, Calvin Aftana sasalang sa Asian Games kasama ang Gilas Pilipinas.
1: Blackwater bossing lusot sa PBA on tour matapos pong talunin ang LX Road Warriors.
0: Conma Crane Thunders ni Gilas Big Man AJ Edu, tinambakan naman po ng Levanka Hokkaido ni Gilas Wingman Dwight Ramos sa B-League Manila Games.
1: 42 Pinoy jeans ang susugod naman sa South Korea para po sa 2026 World Taekwondo Pumsai Championship sa Chuncheon.
0: Samantala na ang atleta na lalahog sa Asian sa Nagoya, Japan ang napilitang lumikas sa kanilang tinutuluyan dahil po sa matinding pag-ulan sa lungsod. Nakatakdang magsimula ang palaro on September 19.
1: Biguho namang depensahan ni Carlos Alcaraz ang US Open Singles title matapos po namang manaig si Ben Shelton sa 5 sets at overtime.
0: Showbiz balita mga kapatid! Nakatatandang kapatid ni Kim Chu nakaharap po sa 124 counts ng qualified theft dahil sa umano'y pagkuha niya ng higit 40 milyong piso mula sa kanilang corporate funds.
1: Ben and Ben, maglalabas po ng anthology album para gunitain ang kanilang 9 na taon bilang banda. May titulo itong 9 na huling album rin kung saan siyam ang miyembro po kung saan siyam ang miyembro ng banda.
0: Isa namang major concert ng chart-topping band, A Cup of Joe, kumpirmado na at gaganapin po yan sa Araneta Coliseum.
1: Samantala po naman, balitang musika pa rin sa mga hindi pa nakakasakay sa biyaheng 20 ni Yeng Constantino. Magkakaroon pa ito ng isang pasada sa Araneta.
0: Mga magulang ng basketballistang si Richie Rivero spotted sa 26th birthday party ng kanyang rumored girlfriend na si Juliana Gomez.
1: Mga kapatid, yan po ang isang iglap sa mga balitang laman ngayon ng ating balitaan sa ating pong paghahatid ng informasyon at diskusyon sa mga isyong pambayan. Isang iglap sa buong bansa at sa buong mundo. Ang detalye ng ilan sa mga balitang ito abangan sa pagbabalik ng
4: News 5 FM.
5: Dito tayo sa totoo.
6: Ang galing.
7: Watch defending champion and Asian record holder EJ Obiena soar for another gold at the 20th.
8: B1079
9: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak.
6: at sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag nasi man ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: B1079.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag nasi man ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng zaantaw na nanggagaling po sa mangosteen, mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape, Boss Mastery Coffee! And punto, alas 6:30. Ngayon, ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At ito ang telepunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
0: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At unang-una nga po sa ating mga tampok na balita, nagsuspindi po ng face-to-face classes sa ilang mga lugar dahil daho sa inaasahang patuloy na panlalasa ng masamang panahon hatid ng hanging habagat. Kabilang po sa walang face-to-face classes ngayon sa lahat daw ng antas ngayong araw ay ang buong Metro Manila at mga lalawigan ng La Union, Pangasinan at maging sa Benguet. Wala din pong pasok sa lahat ng antas sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Gayon din sa Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, pati Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ipatutupad ho naman daw ang alternative work arrangement sa mga government offices sa mga nasabing lugar. Ang kautusan ng gagaling mismo sa palasyo ng Malacanang.
0: Sa ibang balita, hindi naman papayag ang ombudsman sa hiling po ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na ito'y manatili sa ospital. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi raw dapat isa kundi team ng government doctors ang dapat na sumuri sa kalagayan ni Romualdez kung dapat pa siyang manatili sa ospital. Kung kaya naman daw na hindi ma-confine, hihilingin daw ng ombudsman na sa kulungan manatili si Romualdez. Gaya ng ibang akusado sa mga kasong walang piyansa. Ngayong araw po'y nakatakdang ipatawag din sa pagdinig sa Sandigan Bayan ng apat na doktor na sumuri kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Diyan po posibleng talakayin ang hiling ng mosyon ni Romualdez kung papayagan itong manatili sa ospital o kaya'y dadalhin sa regular o regular na kulungan. Kung sakaling payagan ang hiling ng kanyang kampo sa PNP General Hospital sa Camp Crame, dadalhin si Romualdez. Kompleto ang pasilidad sa loob ng ospital pero nilinaw ng PNP na hindi nila bibigyan ng special treatment ang mambabatas. Iginit din ng palasyo na wala daw kikilingan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kaso ng pinsan niyang si Martin.
15: Dito po sa atin sa PNP General Hospital, wala po dito yung executive suite, yung mga special rooms. Rooms are rooms. So, ordinary rooms. Wala po. A room is already being prepared.
16: Hindi na po siguro makaka-apekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman. Hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya. Hayaan na po natin ang korte na siyang humusga sa kasong ito.
0: Yan nga po ang tinig ni PNP spokesman Colonel Alan Rayco at ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Nagtutugma ho naman daw ang 15 bank accounts na mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio. nang ikumpara ng prosekusyon sa mga dokumentong galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa prosekusyon, inaasahan na raw po nila nakikwestiyonin ng depensa ang kredibilidad ni dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo sa impeachment trial, pati na ang mga nauna niyang inilabas na dokumento tungkol sa tagong yaman umano ng bise. Pero handa ho naman daw ang prosekusyon na patunayang tugma at totoo ang mga financial records na galing sa AMLAC. Nakatakda pong ipresenta sa paglilitis ang mga ebidensya tungkol sa unexplained wealth ng bise sa Setyembre 14. Ayon sa prosekusyon, asahan na po raw ang mga magiging pasabog sa paglilitis, lalo na ang nakakalulang halaga ng pera na umano'y dumaan sa mga bank accounts ng Vice Presidente.
0: Sa ibang balita, nagkaroon daw ng double payment sa ginamit na cauldron para po sa 2019 Southeast Asian Games. Hindi na muna idinetalya ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kung paano nangyaring sinasabi na dobleng bayad. Pero may dalawang witness na daw na nagbigay ng testimonya ukol dito. May mga dagdag dokumento rin silang hawak ngayon. Una nang sinabi ng NBI na 5 milyong piso lamang dapat ang halaga ng nasabing cauldron, pero 50 million pesos ang nagasta. Ayon pa kay Matibag, posibleng makasuhan si Senator Alan Peter Cayetano na tumayong chairman ng FASGOC, maging ang Board of Trustees ang naturang organisasyon na humawak noon ng SEA Games.
14: Nakita namin parang may lumalabas na mga double entry na double payment . Yung design mismo ng Caldero, isang nalaman namin dito, yung palang mayroon pala siya na iba-iba yung contractor niya. Tapos yung parang pinagsindi, yung tawag dito, gas yan . Hindi pala talaga kasama yun doon. Because it was not part of the contract, nilease lang siya. At pinakilala niya chairman siya sa yung parang nagpapatakbo. So, posible nakasama siya.
0: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Pwede kayang magsaing doon sa kalderong yon?
0: Kasi ang mahal, ano?
1: Oo, error.
0: Maraming ano yon? Maraming mapapakaing Pinoy yon.
1: 55 million. Samantala po naman, kinontra Senador Rodante Marcoleta ang pagiging presiding officer ni Senador Chis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y nakasaad sa manifestasyon na kanyang naipadala kina Escudero at kay Senate President Win Gatchalian. Dito ay inihayag ni Marcoleta na dapat manatili ang 16-vote threshold o yung required na bilang ng boto para nga ma-convict ang isang nasasakdal. Kasalukuyan po nakakulong si Marcoleta nang dahil sa umano'y kasong plunder, kaugnay niyan ng kanyang umano'y pagtanggap ng undeclared campaign donation noong 2025. Wala pang pahayag si Escudero o ang Senado sa ginawang manifestasyon ni Marcoleta. Pero una nga pong inihayag ng Senado na tatalakayin nila sa mga darating na araw ang issue sa voting threshold.
0: Samantala, pinawalang sala naman ang Korte Suprema si dating First Lady Imelda Marcos sa 7 counts ng kasong graft na isinampa sa kanya. Binaliktad ng kataas-taasang hukuman ang naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na hinatulang guilty si Imelda sa paglabag po sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sinintensyahan ng perpetual disqualification sa paghawak ng pwesto sa gobyerno. Ang giit po ng Korte Suprema, nabigo daw ang prosekusyon na maglatag po ng sapat na ebidensya laban sa dating First Lady. Nagugat ang kaso sa umano'y pagkakaroon ni Marcos ng financial interest sa private foundation sa Switzerland. Yan ay habang nagsisilbi siya noong Metro Manila Governor o habang nagsisilbi noon na Metro Manila Governor at nasa posisyon sa ilalim ng administrasyon ng asawang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inilabas ng korte ang desisyon noong June 10, pero ngayong araw lamang isinapubliko.
1: Samantala po naman, alas 7:37 na. Talaga naman ha.
0: Nangyari yun. Kasi
1: nangyari
0: yan,
1: di pa uso ang Botox.
0: Wala pang Botox nung nangyari yan.
17: True.
1: Ano pa lang ang
0: mga ilang taon nang nakalilipas.
1: Ang uso nun meron na yung plastic surgery, no? Yun ang tawag yata.
0: Plastic surgery, binabago yung tsura ng mukha.
1: anyway, o sige, sa mga plastic. Good morning sa lahat ng ating mga nagpapabida sa True FM. Makahapon po, meron tayong winner. That's, I think, said it's 5,000, right? 5,000 pesos para po sa isang single mom na taga 13, Martires, Cavite. Panglinolium daw ho at pambaon ng kanyang mga chikiting, yung pong 5,000. So mamaya po, meron tayong update dyan. At mamaya din po, abangan nyo ang ating muli pabida sa True FM. Pero sa inyong lahat ng mga motorista ngayon, ha, tandaan din natin, dapat lagi tayong bida. Ibig sabihin, hindi ka kontrabida. Hindi ka pumapalya. At baka sabihan ka ng genere, Andre, nakikinig ka ba? Bigo ka na naman. E sandali lang, ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Andre, huwag ka ma-express. Bravo! Yes, bravo! Yan ang Food Supplemental Men. Masarap ang buhay. Tangkilikin ang ginhawa at sarap ng buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, Food Supplemental Men, ang bagsik mo!

0: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
1: True FM.
2: True FM. Tamang oras ngayon sa Mandaluyong.
3: Morning mga kapatid.
2: Drive time, drive time. Alas 6:42.
4: Mga balita po sa lalawigan, lubog sa baha. Ang halos lahat ng barangay sa San Simon, Pampanga. True. Naku po, ilang linggo na ito. Nilulumot na rin po ang ilang pader ng bahay sa tagal humupa ng tubig. Hirap din daw makahanap ng trabaho maging ang ilang construction worker at ang tricycle driver. Ang ilan po sa kanila namimingwit na ng isda para lang may maipakain sa kanilang pamilya. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng food packs ng San Simon LGU sa mga apektadong pamilya. Nakaantabay rin ang lahat po ng disaster officials ng kanilang DRRMO kung sakali pang tumaas ang level ng tubig. Nananatiling ring bukas ang 35 evacuation centers sa bayan ng San Simon.
2: Habang puspusan po naman daw ang paghahanda ng mga otoridad sa Nueva Ecija sa posibleng pagbaha sa ilang lugar doon, nakahanda na ang mga rescue equipment ng PDRRMO. May mga food packs na rin at hygiene kits para sa mga maapektuhang pamilya. At ayon po sa lalawigan, kabilang sa binabantayan ang low-lying areas gaya po ng bayan ng Licab, San Antonio at Zaragoza. Ito raw ang mga unang napapaulat na binabaha tuwing tuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Naghahanda na rin po ang ilang residente. Mayat maya rin po kasing nakaabantay ang mga ito sa lagay ng panahon. Umaabot daw ng hanggang bewang ang tubig sa ilang mga lugar noong buwan ng Agosto.
4: Humambalang sa kalsada ang gumuhong lupa sa Infanta, Pangasinan. Hindi po makadaan ang mga sasakyan. Nagdudugtong pa naman ang kalsada sa Barangay Pita at Barangay Babuyan. Doon din dumadaan ang mga guro papunta po sa Pita Integrated School. Dahil po sa landslide, kinailangan pang umikot ng madadaanan ang mga guro na umaabot po ng 3 oras ang biyahe. Nagpadala na po ng heavy equipment ng LGU para sa clearing operations.
2: Pinutakti ho naman na sangkater bang bubuyog ang isang lalaki sa San Fernando, Camarines Sur. Sa video nga po ay kitang napayuko ang biktima sa dami po ng mga bubuyog. Itinaboy ng isang public safety officer ang mga sumugod na bubuyog sa biktima. Nabulabog naman umano ng lalaki ang isang beehive habang naglilinis. Isinugod sa ospital ang lalaki dahil sa kanyang mga kagat na tinamo mula sa mga nagrebuilding bubuyog. Mga kapatid, ang tamang oras ngayon, alas 6:44 na. Sa mga nasa construction business, good morning sa inyong lahat ha.

0: Alam kong kasama kayo sa panalangin na sana nga po'y umaraw na dahil marami pong mga proyekto ang apektado ho dahil nga sa mga pag-uulan. At doble ingat tayo ha sa mga panahong ito dahil din sa gitna ng buhos ng ulan ay yung buhos ng mga substandard na construction materials. Tanong nga sa DTI, anyanyari sa inyo? Hindi ba? Kapag ang pinag-uusapan po natin ay mga light steel frames, dito ka na. Sa standard, setting the standard in light steel frames. Certified ito ng Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark, JMAX. Yes, JMAX. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisamit, mga dingding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, yung JMAX. Yun lang, JMAX Light Steel Frames. Available yan sa BME Partners Incorporated. Diyan po naman sa Cagayan de Oro City. Ayun o, BME Partners Incorporated. Thank you ha. Cagayan de Oro City. At sa Dipolog Times Enterprises, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ayun o, Dipolog Times Enterprises, Dipolog City, Zamboanga del Norte. At ang JMAX ay available din in our leading deep and hardware stores nationwide. Thank you. Ayos, salamat na marami.
1: Oo, mukhang kailangan mo na ng bagong picture dyan, partner.
0: Bakit?
1: Ay, mas macho ka na ngayon.
0: Ay, hindi, hindi. Okay na tayo doon.
1: Kailangan mo ng picture dyan. Nakaganon ako sa likod doon.
0: Salamat na marami,
1: JMAX. Good morning, JMAX.
0: Oh, nationwide po, available yan practically. Thank
1: you. Huwag kayong magugulat pag nakikita nyo sa hardware ang mukha ni Ted Filon.
0: Yan po ang patunay po na standard tayo ha, sa standard. Sir Johnny Nang, good morning!
2: Good morning!
0: Sa kanyang misis, ang aga-aga din gumigising
1: morning,
0: yan.
1: Morning,
0: sa mga manggagawa po ng DN Group of Companies, good morning sa inyong lahat. Sa JMAX, good morning din. Kay Sir Raymond Song, good morning. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan. Nako po, mga motorista, holler! Tapos na po ang toll rebate para po sa mga motoristang bumabiyahe sa San Fernando, Pampanga hanggang Pulilan, Bulacan sa NLEX. Nabuksan na kasi ang lahat ng lanes na naapektuhan nga ng pagbabaha doon sa San Simon, Pampanga. Ayon po kay NLEX Corporation President Luis Reñon, wala nang tubig sa expressway. At possible na ang lahat ng lanes sa mga motoristang panorte at pa-Maynila. Maalalang ginawang libre ang toll sa bahagi po ng San Fernando, Pampanga hanggang Pulilan, Bulacan dahil nga sa matinding traffic na ibinunga ng matinding pagbabaha sa naturang lugar sa NLEX.
1: Samantala, hinimok po ng isang grupo ng manggagawang dole na ipaglaban ang 85 pisong aumento sa sweldo sa Metro Manila. Sa isang pahayag, kinundena ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pag-issue ng NCR Wage Board ng panibagong wage order para sa 60 pisong aumento. Para sa grupo, tila inabandona ng dole ang aumentong ipinaglaban ng mga manggagawa. Dagdag po nila, mas mababa rin ang panibagong wage order kumpara sa naunang 85 pisong aumento. Ang giit din ng TUCP, walang legal na balakid sa pagpapatupad ng unang tranche ng naunang wage order. Kaya sa halip na magpatupad ng panibagong wage order na pamalit sa raantalang aumento, ay dapat na lamang ipaglaban ng dole ang naunang wage hike.
0: Tiniyak po naman ng Malacanang na sinisikap po ng pamahalaan na matugunan ang dumadaming bilang ng mga Pilipinong alang trabaho. Yan nga po'y matapos na lumabas sa datos ng PSA na umakyat sa 6% ang unemployment rate sa bansa na pinakamataas sa loob ng 4 taon. Paliwanag po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, isa sa mga hakbang ay ang pagsulong sa ease of doing business. Pag napadali daw kasi ang pagkuha ng mga requirements sa para po sa negosyo, mas madaling magbukas ng negosyo sa bansa. Nalilikha daw po ng oportunidad para sa mga Pilipino. Patuloy rin daw ho ang pagkakaroon ng buwan ng trabaho at mga ng agad-agad sa mga job fairs ng dole. Yung pong napakasimpleng problema po mga kapatid sa port congestion.
1: Yun ang,
0: simple kasi ang tangi po lamang pupukpukin dyan ay yung mga shipping companies, di ba?
1: Ano na nangyari?
0: Yung kanila pong obligasyon na to provide itong yarda na pagsasaulian ng mga ginabit ng container.
1: Oh,
0: hindi magawa-gawa.
1: Gano'n
0: at pinahihirapan ng mga negosyante ay talaga naman.
1: Wait ka daw another 10 years ba? Inang taong ba bago ma-resolve ba yun?
0: Well, siguro mga kapatid, Pag sumapit na ang panahon na hindi na uso ang barko sa dagat.
1: Oh, imposible yan dito sa Pilipinas. Okay, kasi lagi
0: kasi wala
1: tayo
0: na pong dagat.
1: Eh, baka imposible sa atin. Kasi di ba ang mga lugar na hindi binabaha noon ay binabaha pa rin ngayon.
0: Oh, sige.
1: Baka yan ang maging pangunahing mode of transportation natin.
0: Ano?
1: Barko. baha kahit saan, dun sa San Simon, di ba? Ilang linggo ng baha. O ito, tsaka sa Bulacan, kalimutan. Umakyat naman po sa 4.38 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga bagyo sa agrikultura. Halos 100,000 mga magbubukid at maingisda ang naapektuhan ng masamang panahon na nananalasa po sa lagpas 81,000 hektarya ng agricultural area. Lagpas 2 bilyong piso o halos kalahati ng kabuuang halagang naitalang pinsala sa bigas. Nasa 1.38 billion pesos ang pinsala sa high-value crops at higit 647 milyong piso sa mga palaisdaan.
0: Samantala, sa kaugnay po namang balitang yan, sinabi po ng DA na hindi malabong tumaas ang presyo po ng gulay bunsod ng pananalasa ng masamang lagay ng panahon. At ayon nga po sa DA, posibleng hanggang 20% ang itataas sa presyo ng gulay. Malaki raw kasi ang pinsalang iniwan ng mga pag-uulan at pagbabaha sa lowland vegetables. Dahil po Central Luzon at Southern Tagalog Region ang labis po naapektuhan ng habagat at mga bagyo. Katunayan, umaabot na raw po sa 1 bilyong piso ang halaga po ng pinsala sa lowland vegetable. Samantala pa rin, posible daw hong tumaas din ang presyo ng gulay sa Cordillera. Pero inaasahan daw pong mabilis na makakabawi ang produksyon sa rehiyon. Ay sana nga po siya nawa. Doon po sa Cordillera nga, pati po yung mga pangsalad na gulay, actually, wala ngayong available sa dito po sa Metro Manila, manaka-naka. Kasi nga po, walang supply. Yes, oo, girl.
1: Ay, nako, partner. Huwag mo ko tignan ng ganyan, di ako masalad.
0: At doon, ha? at doon po, mga kapatid rin, sa Cordillera, umaaray yung mga nagtatanim ng bulaklak.
1: Yun na.
0: Kasi sila po'y apektado ng lubos, papalapit po yung undas, nangangampa sila, kasi nga nangamatay ang kanilang mga pananim, yung mga inaalagaan in time for undas din daw po.
1: Eh, Agriculture kaya, Department, galaw-galaw.
0: Hindi, kaya daw po ang kanilang panawagan nga, pansinin din po naman daw sila. Hindi lang po yung mga vegetable or rice farmers, pati po ang kabuhayan ay mga bulaklak.
1: Tama.
0: Yan po ang kanilang panawagan. Samantala po naman sa oras na alas 8.52, balita po naman sa iba yung dagat.
1: Kinumpirma po ng Iranian forces na nagpakawala po ng ballistic missile sa base militar ng Amerika sa bansang Jordan. Bukod sa inataking military bay, sa abot sa 10 barkong pandigma, ang inasinta ng puwersa ng Iran. Nagugat po yan kasunod ng ikinasang pag-atake ng Amerika sa 5 oil tanker ng Tehran sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa Strait of Hormuz. Sa kabila naman yan, kinumpirma ng Jordan na 18 sa 20 missiles ang nasalag nila. Patuloy pang inaalam kung may nasaktan sa hanay po ng US forces.
0: Ito na po, hindi matigil-tigil. Ako, nasa pulpo naman sa pag-atake ang isang oil tanker sa karagatang sakop ng Iraq noong pong Miyerkules. At ayon sa report, may kargang aabot sa 2 milyong bariles ng langis ang naturang fuel tanker. Nangyari yan noong Miyerkules ng umaga. Ayon po sa datos ng United Kingdom Maritime Trade Operations, agad namang remisponde ang mga otoridad para maapula ang nasusunog na barko. Wala ho namang napaulat na namatay o nasaktan sa naturang pag-atake. Wala pang umaako sa naturang pang-bobomba.
1: Samantala, muli namang nagkasa ng pag-atake ang Israeli o ang Israeli forces sa ilang lugar po yan sa Gaza City, kabilang sa pinasabugan ng puwersa ng Israel, ang isang bahay sa refugee camp sa Gaza City. Bago po yan, una nang nagpaalala ang Tel Aviv sa mga Palestinong naninirahan sa lugar. Wala namang napaulat na nasaktan sa panibagong serye ng pag-atake ng Israel.
0: At mga kapatid, umaabot na po sa halos 1,400 ang kumpirmadong patay. Bunsod nga po ng mapaminsalang mudslide at flash flood sa Nepal-Tibet border. At ayon sa Nepali authorities, sa gitna po ng ikinakasang nilang search and rescue efforts, patuloy din po ang pagdami ng mga nare-recover na bangkay mula sa malagim na trahedya. Sa ngayon po, ay abot na sa higit na 5,500 ang patuloy pong hinahanap ng mga otoridad matapos ang pinakamatinding sa unang tumama sa naturang bansa.
1: Kaugnay naman ang balitang yan, humihingi na ng tulong ang bansang Nepal sa iba pang bansa. Kasunod ng iniwang pinsala ng balagim na trahedya nitong Agosto, panawagan po yan ng Nepali government sa mga mauunlad na bansa. Sa tayangan ng mga otoridad, aabot po sa 5 bilyong dolyar ang kanilang kakailanganin para muling maibalik sa normal ang mga napinsalang istruktura sa border region. Inaasahang babanggitin din yan ni Nepali Prime Minister Balendra Shah sa kanyang magiging talumpati sa United Nations on September 24.
0: Alas 6:55 na mga kapatid. Good morning, Nanay Christy! At sa mga nakaabang po sa ating mga balitang entertainment, kay Nanay Virgie Pajarillo. Happy birthday, Nanay. September 11 daw ang kanyang birthday. Siya po ay 85 years old na. Nanay Virgie Pajarillo, good morning po sa inyo, ha. Meron na ho kayong 10,000. O, so kung nag-80 ho kayo tapos 85, eh 20,000 na yan, palagay ko. Ganun ba yun?
1: Oo.
0: 80, tama. Nag-80, then 85.
1: Oo.
0: Nanay Virgie Pajarillo, maligayang bati po sa inyo. Ang pagbati galing po kada Vincent at mga nagmamahal po sa inyo. At kay Maring Leti Galang,
1: uy,
0: ang caregiver ni Boss Manny Galang.
1: Uy, birthday!
0: Birthday niya rin tomorrow.
1: Max, ka-birthday ni Maricel Halili.
0: Happy birthday, Maring Leti. Mabuhay ka, ha? Alagaan mo lang si Manny Boy para laging dapogi.
1: Yan.
0: At si Tony Kabigting daw.
1: Uy, happy birthday, Tony Kabigting. Isa po sa mga kasamahan natin dito sa TV5 at sa True FM. Happy birthday, girly.
0: Okay, mga kapatid. Ito na pong ating balitang entertainment.
1: Kilig na kilig po mga kapatid nating sumusubaybay sa Someone Someday. Ang mga characters sina Catherine Bernardo at James Reed na sina Billia Jordan, muntik nang mag-kiss. Pero ang twist, panaginip lang pala yan ni Jordan. Say ng netizens, delikado yan kasi ang ibig sabihin, mukhang may feelings na nga itong si Jordan kay Billy. Dumadami rin tuloy ang fans ng tambalan. Who would have thought? Kath Reed. Dahil sa kanilang chemistry, in fairness, bagay sila. Abangan po ang Someone Someday kung saan napapanood din ang ating kasamang si Dimples Romana tuwing 9:30 ng gabi sa Todo Max Primetime ng TV5.
0: Confirmed na ang isa ho na namang major concert ng chart-topping band na Cup of Joe sa Araneta Coliseum. Magaganap yan on December 3 na pinamagatang Symphony Live at the Big Dome. Asahan din daw po sa December ang huling yugto ng kanilang live series na Sandali Sessions. Ilang ulit na hong na sold out ang mga concert ng naturang banda. Sila po'y kilala sa mga hit songs na Multo, Pahina, Tingin, Estranghero at marami pang iba.
1: Eto pa, sa mga hindi pa nakakasakay sa biyaheng 20 ni Yeng Constantino, may isa pa pong pasada ito sa Araneta Coliseum. Bagamat wala pang petsa, inanunsyo na po ang day 3 nito. Sold out ang naunang dalawang gabi ng 20th anniversary concert ng pop rock royalty. Magsisimula naman sa September 25 ang US tour ng concert. Pagdating po ng Disyembre, magkakaroon din ng 2-day concert sa Santa Rosa, Laguna na sold out na din.
0: Spotted po naman ang parents ng basketballistang si Richie Rivero sa 26th birthday party ng rumored girlfriend nitong si Juliana Gomez. Kasama ni Juliana na mag-blow ng cake ang kanya mga magulang na sina Lucy Torres at Richard Gomez. Pero napansin ng netizens na present din ang tatay at nanay ni Richie sa selebrasyon. Ilang ulit na hong nakitang magkasama at magka-holding hands pa sina Richie at Juliana. Pero wala pa rin pong kumpirmasyon sa totoong estado ng kung ang dalawang ito, kung ano ang estado ng kanilang relasyon.
1: Oo, yun na yun.
0: Di ba ito naman si Richie yung ano, yung player ng Reno Shine ba to?
1: Siya yung ex ni Andrea Brillantes.
0: Palagay ko may
1: ex na ha, kasi nung akala mo nung nakaraan eh.
0: Palagay ko may washing machine na to.
1: Oo, siguro. Oo naman, mukhang happy naman silang dalawa. So si Juliana, ang anak ni Richard at Lucy. So ito naman, umanin.
0: Na washing machine.
1: Oo, depende kung anong gusto niya, hand wash or washing machine. Ito muna. Ginugulo mo ako sa washing machine mo eh. Ah? Umani ng iba't ibang reaksyon. Ang pag-repost.
0: Ang paparapor sa Christmas party natin.
1: Yan, uy. Ako nanalo ako dati sa Christmas party natin pero hindi washing machine eh. Ay, nanalo pala ako ng washing machine.
0: Yes.
1: Oo, hindi ba ikaw pa nagbuhat?
0: Oo naman. Pati nga sabon ako bumili.
1: Naman, ito mga kapatid, konti na lang Christmas parties na naman. Meron ba? Hindi, naantay ka namin. Siyempre, sa ilang naman kami susunod. Magpapamigay ka ba ng washing machine? At telebisyon ngayong taon? Ito mga kapatid, magpapakontest ba tayo? May maganda yung suggestion nila kahapon eh. Uy, naku po, 6:59 na, pero ito umani nga po ng iba't ibang reaksyon ang pag-repost ni JB Justin Bieber sa video ng abs ni BTS member Jungkook. Sobrang trending ng abs niya online. Viral nga po kasi ang pasilip ni Jungkook sa kanyang abs sa last day ng North American leg ng Arirang concert na ginana po sa Los Angeles. Napansin ng fans na nakirepost na din si Justin Bieber. Maging si Jungkook, nag-story ng screenshot nito na may kanta pa ni Justin na Lifetime. Nagtaka naman ang fans, ang hula nila, baka may nilulutong project together sina Justin Bieber at JK. Wala pa namang confirmation mula sa dalawa.
0: Sabi ko sa'yo, talo yan ang mga ilang...
1: Oo, ng mga kakilala mo.
0: Ilang mga politiko sa Pilipinas eh.
1: May abs din sila?
0: Oo, yung muscle nasa mukha eh.
1: Yun lang... Nakaka-muscle pala sa mukha ang sobrang pera.
0: Oh, magpaalam ka na sa ating mga viewers sa TV5.
1: Uy, mga kapatid, eksakto alas 7 po ng umaga. Hanggang alas 10.
0: Paano kaya ang sign language ng muscle sa mukha?
1: Muscle sa mukha po. Paano, sir? Ah, ganun. Ang cute, no? Eh, yung abs po. Anong itsura ng abs? Paano yung abs?
0: Ano ang abs?
1: Ah, ganyan. Ah, oo, abs, tas muscle sa mukha.
0: Okay.
1: Yun. Ah, sige po.
0: Paano po kapag makapal ang mukha?
1: Oo.
0: Makapal ang mukha.
1: Makapal ang mukha.
0: Ah, yung ganun dito. Mm.
1: Madami
0: paano,
1: yan sila.
0: Paano kapag matigas ang mukha?
1: Mas mahirap yon gayahin. Dito na tayo sa makapalang muka. Good morning po sa mga makakapalang muka. Oo, hanggang alas 10 pa nga po kami ni Manong Ted ng umaga. Pero bago tayo magpaalam dito sa ating mga kapatid sa frontline sa umaga, mga kapatid, ang oras muna na 7:01, hatid sa ating lahat po yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactoserin plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod, at maging sa stress. Mabibili po yan sa TikTok, Lazada, Shopee, at maging sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available din po ang Ulta Bio Trial Pack para masubukan nyo na para sa masarap at mahimbing natulog. Diyan po yan sa Mercury Drug Stores nationwide. So sa mga kapatid po natin dito sa frontline sa umaga, kami nga po hanggang alas 10 pwede rin kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. At higit sa lahat, tayo po yung napapakinggan sa radyo mismo sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas po yan, mga kapatid. So paano bukas Friday na, mga ka-FSU? See y'all tomorrow. Balik sa inyo.
0: At ngayon, mga kapatid, Manong Tuts, good morning. Diyan daw po sa Antipolo nag-uulan, sabi ni JB Garganera. JB, gaganda ng panahon dyan.
1: Hi, Kuya JB.
0: Sabi ng mga tagapag-asa, praise God, sana nga po. Ngayon sa ating Sports 5, nagbabalik po si TNT star Calvin Octana sa Gilas, Pilipinas para po sa paparating na Asian Games. Pupunan ni Octana ang natirang pwesto na una nga pong inilaan para po kay Justin Brownlee. Bahagi rin po siya ng 2023 team na nagkampiyon sa naturang torneo. Mukhang hindi pa rin po aabot si Brownlee sa Asia dahil siya po'y nagpapagaling pa sa kanyang injuries. Maging si Octana ay nanggaling din po sa kanyang sariling injuries, pero good to go naman daw po siya ngayon. Papasok po ang Gilas bilang defending gold medalist sa Asian Games matapos nga po makuha ang unang ginto sa loob ng higit na 6 na dekada noong pong 2023. Bubuksan po ng Gilas ang kampanya bukas September 1 kontra sa Bahrain.
1: Samantala, nakalusot po ang Blackwater Bossing sa Endless Road Warriors sa PBA On Tour sa San Jose del Monte. Diyan po yan sa Bulacan. Naging bayani para sa Blackwater si David Murrell matapos ang steal a dunk sa huling 30 segundo para mapalamang ang Bossing. May chance pang makabawi ang Road Warriors sa mga sumunod na possession, pero mintis ang mga tira nila. Final score, ganda ng laban, 109-107. Sa kabila po nito, walang bilang sa standings ang PBA Governor's Cup ang larong ito. Magpapatuloy po ang On Tour on September 12, Sabado, sa pagitan po yan ng San Miguel Beerman at ng Phoenix Fuel Masters. Yan naman po igaganapin. Sa Ilagan City, Isabela, ang PBA On Tour ay isang off-season tournament habang nakabreak po ang liga para sa FIBA Asian Qualifiers at Asian Games.
0: At saka dyan sa Isabela, ang balita natin, manaka-naka lang yung pag-uulan.
1: Ah, mainit
0: doon. At may mga
1: doon.
0: Lugar din daw po na kinakapos sa tubig ang mga magbubukid.
1: Ayun.
0: Weird,
1: lang.
0: No? Ito po'y nasa norte ha. Samantala po naman, tinambakan po ng Ganma Rain Thunders ni Gilas Bigman AJ Edu ang Levanga Hokkaido ng Gilas Swingman Dwight Ramos sa B-League Manila Games. 10 kaagad ang lamang ng Ganma pagkatapos po ng first quarter at hindi na po nila pinabalik pa ang Hokkaido matapos palubuhin sa 26 ang kalamangan sa 10 po ng fourth quarter. Score 98-81. Nagtala po ng 3.7 rebounds at 4 na assist si Edu habang 13 points naman ang ginawa ni Ramos. Maghaharap uli ang dalawang koponan ngayon pong Huwebes para po sa round 2 ng B-League Manila Games. Ginaganap po ang mga laro sa MOA Arena sa Pasay.
1: Uy, at dahil na pag-uusapan natin ng basketball, good morning everyday, nakatutok sa atin sa TV mismo, nagsend pa sa akin ng litrato. Oh. Ang ka-gym mo sa Meralco, si Baser Amer noon, di ba? Madalas kayo magkita daw sa gym. Sabi niya, grabe bumuhat yung si Manong Ted, ha? Good morning, Baser. Good morning, thank you. Nanonood siya everyday sa 1PH.
0: Ano ba binubuhat ko?
1: Oo, sabi niya. Nakakasabay ko yan minsan si Manong, grabe yan bumuhat. Ano ba, gaano ba kabigat ang binubuhat mo, partner?
0: Dalawang timba.
1: Ay, baka. O, ito.
0: Good morning, Amer.
1: Good morning. Sa ibang balita, nagpasalamat po ang PVA Invitational Conference MVP na si Papa Chaya Ponfam sa Pinoy crowd sa mainit po na pagtanggap sa kanyang koponan sa torneo. Dama raw ni Ponfam ang pagmamahal ng mga Pinoy sa kanilang koponan. Partikular na na-enjoy ng Thai Star ang atmosphere ng mga laro. Si Ponfam ang unang guest team player na nanalo po ng MVP sa Patimpalak. Siya rin ang hinirang na Best Opposite Spiker. Kampiyon po ang guest team EST Cola mula Thailand sa Invitationals matapos talunin ng Next Leg Chameleons Winner Take All Final. Ikalawang guest team ang EST na nagkampiyon sa Invitationals matapos ang Japanese team Kurashiki Ablaze noong taong 2023.
0: Habang 42 Pinoy jeans po naman ang susugo sa South Korea para sa 2026 World Taekwondo Pumsai Championships sa Chuncheon. Ito'y gaganapin mula September 16 hanggang 20. Mahalaga pong paghahanda ito para nga sa pagsabak ng ating Team Pilipinas sa Asian Games. Makakalaban nila sa torneo ang top athletes mula sa 75 mga bansa gaya ng China, France, Spain, Amerika at Chinese Taipei. Haharap po sa senior, junior at cadet divisions ang mga pambato ng Pilipinas. FM. Mabuhay po ang mga atletang Pinoy at mabuhay ang ating pong Signal TV 5 coverage team na maghahati po ng mga balitang tampok na manggagaling dyan sa Asian Games. Mabuhay! Ang balita ko sila ano nga ay kasama mo sila Denise Tan ay kasama sa coverage team. Mag-leave ka ba?
1: Hindi pa! Pero good morning Denise Tan. Kasama sila? Saan? Sa Japan?
2: Good morning!
1: Saan nga?
0: Oo nga, sa Asian Games, Japan.
1: Oh, tama, Japan, di ba? Good morning po sa
0: kasi
1: inyo.
0: Kasi kung mag-leave ka daw,
1: Bupunta siya dito.
0: Dito siya.
1: Oh, naku. Tingnan natin kung parang gusto mo na naman akong umalis. Ikaw, hindi mo na naman talaga ako namimiss eh.
0: Hindi ah.
1: Pareho kayo ni Erwin, parang gusto nyo lagi nakikita si Denise.
0: Hindi ah.
3: Tama.
0: Oh. Sino may sabi?
1: Ayan ah. Ikaw ah.
3: Ano? Tama.
1: Oo.
0: Sino may sabi?
1: Parang hindi gusto mo na naman akong may tinawag ka eh. Sinumbong nila sa akin kung anong tawag mo dito sa leave ko nung nakaraan eh. May nag-message sa akin eh.
0: Ano?
1: Nakalimutan ko na. May term kang ginamit.
0: Ganun mga kapatid. Tamang oras ngayong ganap ng 8 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Panalo ka. Sarap magkape. O diba? Yes, amoy pa lang o. Amoy brewed coffee, yung strong coffee, pero yung pong creamy coffee, kitang-kita mo yung lumulutang na mangosteen na may santone, mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max! Para kay Sir Jason at Herman Panghulan, mabuhay! Sa mga taga-Penglai din, good morning!
1: Uy,
0: favorite! Yung bagong... dati pong Shangri-La, finest Chinese cuisine. Yan,
1: sa may West
0: na po.
1: Avenue.
0: Sa may West Avenue.
1: Eh, perfect yan ngayon kasi maulan. Masarap po doon. Pinakamasarap na hot pot. Ang sarap sa Penglai.
0: Gugutom tuloy ako.
1: Kayang...
0: Sa lahat din po ng ating mga suki ng mga seniors at super seniors para po kay Nanay Virgie Paharilio. Pabili po kayo nito kay Vincent, ha? para doon sa mga nagkakaedad, may edad na, o minsan nga po eh batang-bata pa eh hindi na humakagalaw dahil nga sobrang sakit ng kasukasuan, gusto pong magbuhat-buhat, mag-gym, mag-walking-walking, pero mukhang OA. Pero yung OA ay ibang OA as in osteoarthritis. Nako, huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Yes, kasi nga, meron ng OsteoGuard.
2: Correct!
0: OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain ha at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard.
2: True.
0: Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Salamat na marami, OsteoGuard. Ha. Yan ang aking iniinom talaga naman araw-araw. Yan ang aking supplement para ho tayo igangay makapagbuhat-buhat pa kahit papaano. Para kay Eric Sexon dyan sa gym, ha, sa Utiga Center. Eric, yung mga tinuturuan mo dyan, yung mga kliyente mo dyan, pag medyo masakit ang kasukasuan, sabihin mo, mag-OsteoGuard kayo. O diba, pati si Boss Robert Galang. Okay, ilang pang mga importanteng balita, susunod na sa
3: News 5 True FM.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong...
5: Watch two-time Olympic gold medal.
6: Oh, B1079!
7: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: Good morning, Sir Johnny Lang. Good morning. Yung pong ating private motorist winner po sa pabida na taga Mabalak at Pampanga. Mamaya muli kaming tatawag sa kanya, ha, para po doon sa ating naipangako na tulong sa kanyang biyanan dyan sa Rizal. Magkakaalaman tayo kung magkano ang maihahatid natin dyan galing pa rin po sa ating mga Happy Anonymous. And today, kami po ay magpapabida pa rin at ang aming pong hinahanap pa rin today. Alam nyo, hindi ibig sabihin na di kotse eh, may kaya na o nakakariwasa sa buhay. Ha?
2: Totoo yun.
0: Marami po ang nagpupundar ng kotse kahit na segunda mano sa hirap mag-commute.
2: Tama, pangit ba naman ang transport system dito?
0: Sa totoo lang, hindi ibig sabihin na may kotse. Yung mga nakikita ho ninyo na mga diga Lamborghini.
2: Yun talaga.
0: Yun po yun. Ang karamihan doon ay mga dinabale. So ngayon po ang ating hinahanap pa rin, mga kapatid, para po sa ating pabida sa True FM ay part 2 ng ating pong paghahanap sa mga nakikinig sa atin, mga private motorist.
2: Uy, mga privatong motorista pa rin po. Good morning. San man ang punta ninyo ngayong araw na ito? Kayo po ba ipapasok na sa inyong mga trabaho? Naku, wag naman sana kayo mali. Pauwi na po ba kayo ng bahay? Galing sa graveyard shift? Wala kayo ihahatid na anak ngayon kasi walang pasok dito sa Metro Manila. Pero lahat po ng mga nasa kalsada ngayon, privatong motorista na nakikinig po dito sa True FM, simple lang ang gagawin. Padala po kayo ng video sa amin ni Manong Ted. Pakita niyo po ang inyong sarili, ang inyong minamanehong sasakyan at ang radyo mismo na nakatutok po sa 105.9 True FM. Isend po yan sa Facebook page ng True FM at isend din po sa aking Facebook page na DJ Chacha. Isama niyo po ang inyong pangalan, location, contact information. Huwag kalimutan saan nyo po planong gamitin ang 2,000 piso na simula ng bigay na papremyo galing po sa ating mga Happy Anonymous. Kahapon, 5,000 pesos yung naibigay doon sa ating winner. I-send nyo na po yan sa aming Facebook page at sa Viber number 0921-822-2290.
0: At mga kapatid, ngayon nga po mga panahon na nagbabago-bago ang klima, babago-bago ang temperatura. Ulan, araw, ay talaga naman, uso na naman po ang mga nagkakasakit. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilab na maging maingat po tayo. Doble ingat ika nga. Sa pagbiliho o pagpili pa lamang ng gamot, dapat doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Yes, trusted at abot kaya. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, eh mag-ingat din po at magduda dahil baka naman hindi yan effective at hindi safe sa panahong malaki ang gastusin. Sa panahon po na talaga namang obligado kang magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po yan ng ating mga kaibigan sa Unilab. Nasasamid na naman ba
2: kaya
0: ako dito?
2: Kaya nga, ano na naman problema sa lalamunan mo?
0: Parang may iritasyon. Lalamunang may iritasyon, may Camusil Throat Spray na siyang solusyon. Ito ang gamit ko. Hello! Camusil contains chamomile extracts and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation at bibig sa ating pong lalamunan. Bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil Spray ang solusyon. Ito ang aking actual na ginagamit. Narinig niyo yun? Yes! Dalawang spray lang po yan, ha. Alright, chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, and sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, Camusil, ha, para sa ating mas magandang boses. Yan, salamat na marami. Thank you. Araw-araw yan. Yan ang ating pong ginagamit. Sorry, nakakaligtaan akong dalhin yun sa'yo.
2: Oo nga, nasa na yung para sa akin. Kailangan ko rin yan.
0: Yes, ma'am.
2: Lalo na para sa atin na boses ang puhunan sa trabaho.
0: Yes, ma'am. Bueno, mga kapatid, Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Bigyan mo nga mga senador natin yan. O ito, face-to-face classes sa lahat ng antas sa buong Metro Manila at iba pang probinsya suspendido ngayong araw dahil sa patuloy na bansa ng masamang panahon, bunsod pa rin po ng habaga.
0: Ombudsman, tutol daw pong manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Dapat daw ay sa regular na kulungan siya dalhin.
2: Ginamit na cauldron sa 2019 Southeast Asian Games na ginanap po sa Pilipinas. Uy! Double payment daw? Yan po'y ayon sa NBI.
0: Dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, pinawalang sala po ng kataas-taasang hukuman sa 7 kaso ng katiwalian.
2: Bakbakan sa pagitan po ng Amerika at Iran, mas tumitindi isang oil tanker na damay.
0: At sa ating Sports 5, Calvin Oftana, kukompleto sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games.
2: Sa balitang entertainment, near kiss ni na Catherine Bernardo at James Reed sa Someone Someday, kinakilingan ang kanilang fans.
0: Attorney Chiod, ano, gising ka na ba?
1: Good morning!
0: Saan ka nang papunta ngayon? Good morning sa inyong lahat! Sa ating mga suki ngayon at maganda umaga po kay Dr. Imelda Veloso ng Asian Eye Center. Good morning, Doktora, and thank you! Ngayon, narito ay kalawang yugto na ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po si dating Senate President Franklin Drilon na dapat ibatay lamang ang voting threshold sa aktwal po na bilang ng mga present na senador sa impeachment trial. Sa gitna ito ng usapin sa 16-vote threshold na gustong baguhin ng ilang senator judges dahil apat sa kanila ang hindi naman nakakadalo sa paglilitis. Dalawang nakakulong, isa pong naka-medical leave at isa ang nagtatago dahil tinutugis ng ICC.
3: Dapat kung sino ang senador na pwedeng mapilit na humarap sa Senado, yan po ang dapat bilangin. Yan po ang desisyon ng Court Suprema sa kaso ng Avelino versus Cuenco, kung saan ang sinabi ng Court Suprema, for purposes of determining the quorum, it should be a majority of those senators na pwede mong pilitin na iharap sa Senado.
2: Yan nga po ang tining ni dating Senate President Franklin Drilon. Samantala, diretsahan namang binira ni Defense Secretary Gibot Chudoro ang China sa usapin po ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa gitna po yan ng Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Nagsasalita sa station kalihim nang bigla siyang abutan ng isang papel na galing daw sa mga Chinese at may note pa yan ha na tumutulig sa pagpabor ng 2016 arbitral ruling sa Pilipinas. Hayagan niya po itong binasa sa harap ng mga dumalo sa forum at tinawag na bullying at aggression ang ginawa ng China.
4: How do you expect to deal with it civilly? I ask you the question. True. Is this the right paper to post to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? Now, thank you very much. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
2: Yun. Yan nga po ang tinig ni Defense Secretary Gibot Chudoro. Sa isang pahayag, hindi direktang itinanggi o inako ng China na galing nga sa kanilang iniabot na papel kay Chudoro. Ibinaling din nila ang sisi sa Pilipinas na tayo daw ang nag-uumpisa ng gulo. Sa iba pa pong balita, naniniwala pong isang eksperto na hindi kayang ipatupad ng pamahalaan ang isinusulong na social media ban sa ilang kabataan. Ayon po sa IT expert na si Jun Lozada, walang kakayahan ng gobyerno pagdating sa usapin ng technical capability para mabantayan at maipatupad ang sinasabing ban. Gayunman, marami naman daw po pwedeng gawing hakbang. Tulad po ng pag-uobliga sa mga social media platforms na bantayan ang seguridad ng kabataan.
5: Matutulad tayo sa bansang Francia, sa France, no, na dalawang beses nagkaroon ng batas tungkol sa social media ban at dalawang beses na rin kumbaga nirepeal ng kanilang constitutional court kasi nga wala pa silang kakayahan para madetermina yung edad ng bata na mapoproteksyonan yung privacy ng bata.
2: Yan nga po ang tinig ng IT expert na si Ginoong Jun Lozada. Ang nabanggit niya nga kahapon, double whammy daw po kasi tayo. Wala tayong infrastructure to implement social media ban at
1: True.
2: Wala nga ding political will ang gobyerno. Kung baga, may mga batas na po tayo ngayon na hindi naman nai-implement ng maayos.
6: Tama.
2: Tapos gusto nyo pa ng bago na namang batas. Yun lang, 7.23 ang oras natin mga kapatid. Ang tamang oras atin muna sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products. Mga kapatid, naku, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po di na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, kalidad safe at pumasa sa international standards. At mga kapatid, naku, alam na alam nyo na yan. Puntahan nyo po ang official Facebook page ng Twins Lampaign Baby Diaper. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalaga at malalaking balita na dapat nyo malaman ngayon araw po ng Webes, September 10. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Laging true sa'yo, kapatid.
8: It's time to fiesta with Bet88.
9: Come dance with me.
10: Abangan sa Presinto 5. LGBT na isang linggong nawala sa Cavite, pinatay pala ng kanyang kamit-up sa damuhan. Padre de Pamilya na na-depress matapos mamatayan ng dalawang anak, hinostage ang kanyang mag-iina. At lalaking lango sa droga sa Bataan na gawa pang mangaral ng Biblia sa mga operatibang nanghuli sa kanya. Lahat ng yan, hihimayin sa Presinto 5 tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito lang sa 1PH. Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
11: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo.
10: At sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
12: By June 30, yung
10: dahil dito, bawal ang fake news.
13: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
10: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Uy, speaking of awards, abay, nominated po ang True FM sa Alta Media Icon Awards bilang Best FM Radio Station at nominado po ang aking kasamahan dito na si Manong Ted Failon bilang Best FM Radio Personality for Male. Kasama niya po dyan si Kuya Popoy at maging si DJ Mackie Rena. At nominado po rin ang aming programa bilang Best FM Radio Program. So maraming salamat po. Nomination pa lang po yan. Malaking bagay na ang maisama po sa iba pang mahuhusay pagdating po sa larangan ng FM Radio. Maraming salamat once again sa lahat po ng bumubuo ng Alta Media Icon Awards at sa mga kapatid natin na nakatutok sa atin ngayon. Tawa daw ng tawa ngayon habang nakikinig sa atin dito sa aming huntahan ni Manong Ted si Ms. Giselle pala. Ms. Giselle Generoso ng Meralco. Misis daw po ni Sir Raymond Generoso. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa radyo mismo habang kayo on the way to work. Thank you po. At ang oras na 7:27 mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Puntahan niyo po ang kanilang website at gamitin din ang promo code na nakikita niyo sa ating screen ngayon for passenger and rolling cargo para may 10% discount po kayo. Kasi sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Good morning sa everyday din nanonood sa atin sa 1PH, Sir Chet Pastrana ng Fast Cat. Mga kapatid, balikan po natin ang balita sa lalawigan, sa pool, sa video. Ang suntukan ng isang, naku ito na naman, napapadami po ito ha, ng isang siklista at tatlong utility worker. Ang dami dyan sa Marcos Highway, nagsusuntukan ng mga siklista at motorista. Ang init ng ulo naman ng mga taong ito. Oo, sige, babalikan ko nga yan. Asa na yun? Ito pala yun. Sige. Ayan. Ayan nga mga kapatid, ang suntukan para sa mga nanonood sa atin. Balikan natin ang suntukan mamaya dahil dito pa lang po tayo sa balita sa Metro Manila. Excited yan, Erwin, no? Eto na. Sabi ni Miss Giselle, excited ka, Chacha. Di ako makamove on doon naman doon sa suntukan. Pangilang suntukan na yan, Kuya Aaron, eh. Balita po sa Metro Manila. Nako, ito na. Basura ulit. Tumambad po ang sangkaterbang basura sa parte po ng Manila Bay, dyan sa Pasay City. Sa kuha po ng isang fire volunteer, kita ang basura na naglutangan. Ganyan din ang sitwasyon sa tulay po ng Jocno Boulevard. Mga styrofoam, plastic at pakete po ng iba't ibang produkto ang nakalutang sa tubig. Agad din namang nagsagawa po ng clearing operation ang Pasay LGU at mga tauhan po ng DPWH. Tune-tuneladang basura ang inilagay sa mga sakos sa kapo isinakay sa malalaking truck. Samantala sa Quezon City, lubog sa abot tuhod na baha ang ilang kalsada. Kahapon po ito, ang ilang residente kanya-kanyang labas ng kanilang bangka. Bukod po sa banta ng leptospirosis, nangangamba rin ang iba sa mga kanal at iba pang mapanganib na po pwedeng matapakan sa ilalim po ng tubig. Naglilimas din ang baha ang ilan pong residenteng pinasok na ng tubig ang bahay. Agad naman pong nagsagawa ng pumping operations ang lokal na pamahalaan po ng Quezon City. Inilipat ang umaapaw na tubig sa creek papunta po sa kalapit na San Juan River para mapababa ang level ng tubig. Bukod po sa pumping, kinalkal na rin ang ilang kanal sa G. Araneta para hindi po mabarahan ang daloy ng tubig. So ito yung dahilan ng traffic kahapon sa QC. Medyo matindi po mga kapatid. Huwag naman sanang mangyari po ulit ngayon. Arestadong limang Indian na dumukot umano sa kapwa nila Indian National sa Las Piñas City. Sa investigasyon, hiningian daw po ng 250,000 pesos na ransom ang pamilya ng biktima. Plano po ng mga suspect na gamitin ang crypto e-wallet accounts ng biktima. Sa huli, na-corner ng PNB Anti-Kidnapping Group ang mga suspect na sagip ang biktima sa loob mismo ng kanyang apartment. Nagdudugo na po ang tenga ng biktima dahil sa pananampal ng mga suspect. Sasampahan naman ang kaukulang kaso ang mga kidnapper. Eto na ang suntukan. Balikan po natin balita sa mga lalawigan. Naku ba sir, sa inyo to, sa pulsa video. Ang suntukan nga po ng isang siklista, tatlong utility worker sa gitna po yan ng Marcos Highway. Sa Antipolo, sa Rizal, sinipa ng siklista ang isa sa mga manggagawa pero ginantihan po siya ng suntok. Kumuha naman ng malaking plastic container ang isa sa mga utility worker at hinampas ang siklista, Oji ba? Nagkahiwalay naman po ang dalawang panig pero ilang saglit pa, sinugod ulit ng siklista ang isa sa mga manggagawa hanggang mauwi nga po ito sa muli na namang suntukan. Inaalam pa kung anong pinagtatalunan ng mga ito. Pinatatawag na po ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng utility van na ginagamit ng mga manggagawa. Hinagip siguro yung siklista, ano. Ayon sa LTO, hinayaan lang daw ng driver na magpatuloy ang komprontasyon na kinasangkutan po ng kaniyang mga kasamahan. Hindi na po talaga safe ang daanan po natin. Hinigit para sa mga nyo, maliliit,
2: mga
1: para
2: po,
1: sa mga siklista sa totoo lang. Oo, yung bike lane ginagamit din ng motor.
2: No joke.
1: Eh kasi nga, ang liit ng kalsada natin. Konting lamig po ng ulo mga kapatid ha, malamig na po ang panahon ngayon. Sa iba pang balita, siyamang sugatan ang madisgrasya pong sinasakyan nilang jeep. Diyan po yan sa Tubungan sa Iloilo. Base po sa investigasyon, mga magkakamag-anak na galing po sa picnic ang sakay ng jeep. Pauwi na po mga biktima ng tumirik ang sinasakyan na jeep. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatan. Dinala rin sa presinto ang driver ng jeep pero pinalaya rin kalaunan dahil walang nagsampa ng reklamo. Sasagutin ang may-ari ng jeep ang gastos sa pagpapagamot sa mga biktima. Sa Datoon din, Sinsuwat, Maguindanao del Norte, sugatan pong isang barangay kagawad matapos barilin ng riding in tandem. Kinilala po ang biktima na si Rusman Pingiama ng barangay Baka. Ayon po sa pulisya, nagkakape si Rusman sa isang restaurant nang lapitan siya ng mga salarin sa kapo ito pinagbabaril. Isinugod siya sa ospital at patuloy na nagpapagaling sa ngayon. Agad naman pong nakatakas ang suspect. Inaalam pa rin ang motibo ng krimen. Kinundena ng lokal na pamahalaan ng Dato o din Sinsuwat ang pamamaril sa kagawad. Sa oras naman po na 7:33, ang tamang oras. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. At puntahan nyo rin po ang kanilang Facebook page dahil araw-araw may live selling po ng alahas sa kanilang Facebook page para makita nyo mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Nandyan din po sila ngayong weekend, September 11 and 12, sa franchise negosyo na mangyayari po dyan sa Cagayan de Oro. So hanapin nyo po ha, once again ha, para sa mga gustong mag-franchise, gusto mag-negosyo, hanapin nyo po ang Mayette de la Rosa sa franchise negosyo na mangyayari dyan sa Cagayan de Oro sa SMCDO Downtown. Mga kapatid, batiin na rin natin, nakatutok po sa atin everyday, si Sir Eric and Imelda Tang, Irene Chan, Itchy, JP and Jimmy ng Maldita, lalo na po ang mga staff ng Maldita SM Mega Mall na sina Joanna, Alona, Cecilia at si Ate Maricel. Good morning po sa inyo. Ang atin pong outfit everyday dito sa programa ay mula po sa Maldita dyan sa SM Mega Mall. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, hindi na isusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawig po, ay ganon, ng 50 pesos na price cap sa imported rice. Paliwanag po ng DA, hindi na kinakailangan ng price cap dahil stable na po ulit ang presyo ng bigas sa merkado. Marami na rin daw bigas ngayon ay binebenta ng mas mababa sa 50 pesos. Maalalang nagpatupad po ng 50 pesos na price cap sa imported rice. Dahil po yan sa pangambang sumipa ang presyo ng bigas at may mga manamantala sa gitna po ng krisis sa Middle East. Samantala, sumipa ang presyo ng kuryente sa spot market ng Visayas at Mindanao ngayong Agosto. Lumabas po sa datos ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na umakyat nga po mga kapatid sa higit 7 pisong kada kilowatt hour ang presyo sa Visayas grid noong nakaraang buwan. Lagpas 9 na piso kada kilowatt hour ang itinaas naman po sa presyo ng kuryente sa Mindanao grid. Ayon sa IEMOP, ito na ang pinakamataas na presyo ng kuryente sa kasaysayan ng Sa kasaysayan nga po ng spot market at pinakamalaking pagtaas sa loob naman po yan ng isang buwan. Posibleng magresulta po ito ng dagdag singil sa kuryente sa Mindanao at sa Visayas, lalo kung malaking bahagi ng kanilang kooperatiba o distributor ay kumukuha ng malaking supply mula po sa spot market. Sa iba pang balita, inaasahang mabibigyan na ng kapangyarihan ng Bureau of Customs para manguna po sa pagtugon sa mga problema sa shipping ports sa bansa. Sa programang ito, ibinaliwanag po ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na mayroong tatlong malalaking ugat ang mga problema sa ports. Yan po ang kakulangan sa espasyo o mga yard ng shipping lines at hidden o surprise charges ng shipping lines at agents. Problema rin daw ang malabong jurisdiksyon ng mga ahensya ng gobyerno. At eto pa mga kapatid, hindi naman daw malinaw kung sino ang dapat nangangasiwa sa problemang ito. Sa ilalim po ng draft na Joint Administrative Order o JAW, ang customs ang bibigyan ng kapangyarihan para matugunan ito. Ibig sabihin, pupwede nang simulan ng customs ang pagresolba sa mga issue sa pantalan. Bagamat sapat na para kay Nepomuceno ang JAW para masolusyonan ang problema, mas mainam pa rin daw kung mayroong kautusan mula sa ehekutibo o direktiba sa pamamagitan ng lehislatura.
2: Ang kahinaan naman ng Joint Administrative Order, kung sakasakaling magpalit na po ng pamalaan ng administrasyon o mapalitan po ako sa customs o mapalitan ng Secretary of Finance, maaring baguhin po itong JAW na ito. But meanwhile, habang meron naman pong JAW na mapipirmahan na po sana, sapat na po ito para sa akin.
1: Yan nga po, yan nga mga kapatid ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa oras naman na 7:37, tamang oras, atid po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po, ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, uy, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang inyong freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa TikTok. Nandun din sila at sa kanila pong website www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder dito sa number na ito 0931-033-2871. At katuwang po ng Ulta Flex para fresh kayo lagi. Para po sa masarap at mahimbing na tulog, ang Ulta Bio. Available na rin po ang trial pack niyan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Good morning, Sir Brian Posadas at Ma'am Joyce Posadas ng Theoxys. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Sana'y hindi kayo natatraffic ngayon o hindi kayo binabaha ang inyong lugar dyan sa Bulacan. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, isa nga ang kumpirmadong patay habang 20 iba pa ang sugatan matapos ang banggaan ng tren at truck na nangyari po sa Poland. Matapos nga ang banggaan, nadiskarila sa ibang riles ang nasabing passenger train sa Warsaw. Sinabi ni Polish Prime Minister Donald Tusk na paiigtingin ito ang seguridad pagdating po sa insidente. Ito na ang ikalawang beses na may naitalang insidente ng banggaan sa nakalipas na linggo. Nabulaga naman ng sinkhole ang ilang motorista at residente sa California sa Amerika. Sumulpot po ang sinkhole sa beachfront sa pamosong Malibu Beach. Napinsala nga po ang gas line sa lugar. Wala namang nasaktan sa nangyaring insidente. Saan galing yung sinkhole? Samantala, sa iba pang balita, itinuturing po bilang pinakamalang

0: base po sa ginagawa nilang historical documentations. Ayon sa ilang residente sa lugar, pawang mais, eto ha, makinig, mais, beans, at inuming mayaman sa magnesium ang iniinom ng mga naninirahan sa lugar. Ang dami na nagsasabi niyan, magnesium is good for the body nga daw. O yan ang tinetake nito ni Lolo. Bukod pa po yan, bukod pa yan, sa araw-araw meron daw po siyang physical activity.
1: Alam mo na yan.
0: Okay, okay ang walking ha. Kahit hindi mabigat na physical activity, basta you're moving, okay po yun. Samantala mga kapatid, narito naman ang ating... Pero sabi nila, alam mo Chacha, kahit gawin natin yan, kung sobrang stressful daw ng Pilipinas, baka di pati tayo umabot ng 119.
1: Correct!
0: Set true! 741 sa Sports 5 mga kapatid. Aminado po ang UAAP coaches na kailangan pa rin daanan ng UP at defending champs Lasal bago makuha ang kampiyonato sa men's basketball ngayong season 89. Favorites pa rin daw ang dalawang koponan, lalo't siksik pa rin ang kani-kanilang roster. Ang Fighting Maroons at Green Archers ang nagtapat sa finals nitong nagdaang tatlong seasons. Naipanalo ng Lozol ang dalawa sa tatlong meet-up na yan. Magsisimula po sa September 13 linggo ang bagong UAAP season. Magaharap ang host FEU Tamarounds at Adamson Falcons sa Mart Araneta Coliseum. Kampiyon naman po sa UAAP Valorant Esports ang NU Bulldogs. Na reverse sweep nila ang Adamson Falcons sa finals na 2-1. Nice! Ito nga pong unang UAAP Valorant title ng koponan. Mantaki mo yon, may ganun na rin. Hinirang po na finals MVP si Rob Huyong. Ikalawang kampiyonato ito ng NU sa UAAP Esports Tournament. Pwede na sila dun, oh. Matapos din silang magkampiyon sa Mobile Legends Bang Bang. Kinumpleto sa podium ang UE Red Warriors. Nung panahon namin, meron ng UAAP, anong usong ang laro nun? Malamang meron na rin, no? Kampiyon kayo siguro nun, Kuya Aaron. Anong usong nga nun? Counter-Strike, UAAP Counter-Strike Edition. Meron pang isa, Mobile Legends na rin ba yun? Samantala, ginulat naman ng Amerikanong si Ben Shelton ng mundo matapos pong ilaglag ang defending US Open Men's Championship at World Number 2 na si Carlos Alcaraz. Matapos nga pong limang umaatikatbong sets na naig si Shelton kay Alcaraz para makapasok sa semifinals. Inabot ng halos 4:30 oras ang laro. Naku, mas mahaba yan ha sa dating pinakamahabang laro sa US Open Men's. Sa pagitan po yan ni Alcaraz at Yannick Sinner noong taong 2022. Makakalaban naman ni Shelton ang kapwa-Amerikanong si Frances Tiafoe sa semifinals. Nanlaki mata ni Kuya Aaron eh. Joke lang, may balitang entertainment pa. Eto na. Dota! Oh, di sana mayaman na kayo ngayon kung nung panahon natin may UAAP Dota Edition. Di ba kayo first blood doon? Oo nga, 20-20 isang oras lang nung panahon natin. Hi, simple life. Sarap balikan. Biscuit days at USB days. Sa balitang entertainment, may pasabog ang OG Sex Bomb Girls. Atake ang music video ng bago nilang single na, uy, nice! Wow, lalaban sa baby girls. Ang tawag po sa kanilang bagong single, Mama Mia. Catchy ang lyrics na mama, ay hindi pala Mama Mia, mama. Para po sa pride at encouragement ng mga pinalaki nga ng Sex Bomb. Ilang taon daw ang nakalipas, proud ang mama sa kanilang naka-naka. Ang mama music video kasunod po ng sold out reunion concerts ng Sex Bomb here and abroad. Deserve! Humiling po sa korte ang XO subunit na sina Chen, Baekhyun at Shumin na ma-terminate naman ang kanilang exclusive contract sa kanilang management. Nag-file po ang CBX ng injunction sa korte para ipawalang visa ang kontrata nila sa INB 100. Una nang inanunsyo ng XOCBX na gusto nilang tapusin ang kontrata sa kumpanya. Ang dahilan, hindi raw sila mabayaran ng tama ng kumpanya. Ayun lang, hindi rin nakasama ang CBX sa comeback ng XO dahil po sa legal dispute ng kanilang management at ng agency ng grupo na SM Entertainment. Matapos ang dalawang dekada, uy, magkakaroon ng sequel ang hit Indian coming-of-age comedy movie na, okay, pasintabi po, Three Idiots. Kinumpirma mismo yan ang direktor ng pelikula na si Raj Kumar Hirani. Iikot po ang storya matapos ang dalawang dekada mula sa events ng unang pelikula.

0: po itong inilabas noong 2009. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:45, tamang oras muna, hatid pa rin sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mabibili po yan mga kapatid sa lahat po ng groceries nationwide. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, dekalidad safe at pumasa sa international standards. Yan nga mga kapatid, ang mga balitang nakalap po ng News 5. Maraming salamat pa rin sa ating masisipag at mahuhusay na kasamahan dito po sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, uy, nagbabalik, Kuya Aaron Tolentino, Julu Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Cheska Gutilban, Nicole Stephanie Canay, Associate Producer Christian Mitra at sa ating EP na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa ibang o sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Papasok na sa ikapitong taon. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
2: Today, atin pong hinahanap sa ating pabida sa True FM ay mga private motorist po pa rin. Paramdam na kayo! Chance to win up to 2,000 pesos. Paunang premyo po lamang yan. Para kay Walter Villorta. Happy birthday, Walter! Yan ang ating motoristang araw-araw pagsakay pa lang sa kotse. 105.9 True FM na agad-agad.
0: Ikaw na yan!
2: At yan eh, mahilig din sa... ano, sa mga, alam mo na, yung mga buting-ting sa mga kotseng hulugan.
0: Good morning!
2: Morning, Walter! Importante, Walter, ha, ngayong ikay nagdiriwan ang iyong kaarawan, dapat di ka papalya, ha? Dapat kondisyon ka para hindi ka sabihan ng, excuse me, bigo ka na naman ba? Check Banoy, good morning! Para sa mga bigo, ito ang para sa inyo. Pagsigto! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang pagsik mo!
0: Vroom vroom. Papa! Bravo! Katalagyan!
2: Oh, di ba? Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan po'y available nationwide. Mga ka-Bravo, good morning! Sa mga taga-Luzon, I'm sorry, taga-Visayas at Mindanao, alam nyo, itong kinakaharap ninyo na napakalaking problema po sa singil sa kuryente. Kami po ay nakikidalamhati sa inyo. At ngayon po kasi sa Luzon, hindi ho gaanong gumalaw, bagamat meron daw hong binabanggit na pagbaba pa sa presyuhan. Pero dyan po sa Kabisayaan at Mindanao, girl, ito yung pinakamalaking balita doon sa mga lalawigan. Sa mga nasa Metro Manila, alam niyo ho, kung ito ho'y nangyayari sa atin, malamang tad-tad ng mura ang aabutin. Oo, nito hong mga nasa likod nito pong power industry, particular po doon sa generation side, ha. Tinutukoy ko generation side kasi dito po sa report ngayon, diyan po mga kapatid, sa inilabas pong datos ng Electricity Market Operator of the Philippines, ang sinasabi nila mga kapatid, ano po, ito po yung pinakamataas na presyuhan ng kuryente sa loob ng 20 taon dito po sa WESM. Diyan po sa Kabisayaan, umabot po sa 64.9% yung taas ng singil. Kaya nga kahapon, yung taga-Tacloban na kaibigan ko nagpadala sa akin ang kanyang sinasabing bill. At ang presyuhan doon sa Leyeco 2 ay 18 point something pesos per kilowatt hour.
0: Oh my gosh.
2: Yan po'y nanggagaling lamang sa 11 pesos. Doon po sa Kabisayaan, mga kapatid, ang average ngayon ay halos 19 pesos na per kilowatt hour. Doon sa Mindanao, mga kapatid, 88.2% ang itinaas sa kanila pong kasalukuyang presyuhan ng kuryente. Yan po, mga kapatid, ngayon ay halos 20 pesos na per kilowatt hour sa ilang bahagi po ng Mindanao. Aroy Diyos ko, ang sinasabing dahilan, pumalya daw po yung mga planta ng kuryente, particular yung gumagamit po ng carbon o coal. Sige, so yung pong ERC ay hindi daw available this morning, pero ito ho'y mabigat na problema dyan sa ating mga inaabot ng broadcast sa Kabisayaan at Mindanao. Dito po ngayon sa atin, ang ating pinoproblema yung mga pagbabaha na hindi ho maitatanggi. Talaga naman din dapat natin panggigilan, pero doon po sa Mindanao at Visayas, ito ang number one na pinag-uusapan ngayon sa mga istasyon na radyo. Ito ang pinag-uusapan ngayon doon sa mga households. Pinakamataas na presyuhan sa kanak. 20 pesos per kilowatt hour. Hello?
0: Mataas, no? Mataas pa sa kaysa sa atin.
2: Ay, sobra.
0: Oo, malayong malayo.
2: Para 19 point something pesos per kilowatt hour.
0: Oo.
2: Sige, pero bago ho tayo magalit.
0: Oo nga.
2: Bago po tayo, mga kapatid, na naman sumakit ang batok.
0: Ba't tayo umabot sa ganyan? Ah? Ganyang kataas na.
2: Anyway, sige. So,
3: pagkakaisa.
0: Yun na nga.
2: Ito ho yung mga resulta ng inyo kasing unity. Ito na ho, handa na kami para makinig po naman sa magandang balitang iahati ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad. True FM.
4: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
5: Ganun po.
4: Yan. Oh,
6: may issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta!

0: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
1: Sandali muna, Brad Jeff. I stand corrected doon sa Leyeco 14.04 pesos per kilowatt hour. Opo, hindi 18 pero mataas pa rin po 14 ha, 14.04. Yung ila pong mga Leyeco doon po sa Leyte, sinasabi po na may mas mataas pa na singilan. Mataas pa rin. Brad Jeff, mabutit nandidiyang ka.
2: Pastor Jeff?
3: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Sobrang taas nga niyan, Ted.
2: Oo,
3: Cha, pakakandila na lang. Magamit ng mga kababayan natin. Okay, anyway, good morning.
1: Oh, sige. Kumusta ang panahon dyan sa inyo? Yan bang liwanag ng iyong noo sa sunlight o ilaw lang?
3: Medyo maaliwalas pero hindi naman maaraw. Hindi rin naman sobrang dilim. Oh. Maambun-ambun lang, Brad. May panakanak ng pag-ulan dito sa amin.
1: Ay, oh, pero dito. Ang sabi nga ng pag-asa, we look forward raw sa mas magandang weather by tomorrow.
2: Naku, sana naman.
1: Okay. Oh, sige. So, Brad, salamat na marami.
2: Wala pa. Hindi pa nagsisimula.
3: Hindi pa tayo tapos.
1: Okay, salamat na marami sa pagkakataon muli na maghain sa amin ng magandang aral.
2: Tapos eh. Thank you. Andyan siya. Okay. Araw-araw. Sige. Pastor Jeff Game. Yes.
3: Well, we're gonna talk about small compromises po ay mahalaga. Alam niyo po, yung mga maliliit na choices natin actually shape big directions ng buhay natin. Pag tiningnan niyo ha, kung nasaan ka ngayon, yan po ay bunga na maliliit na choices na ginawa mo in the past. Sabi po sa Lucas 16:10, ang matapat sa kakaunti ay matapat din sa marami. Ang mandaraya sa kakaunti ay mandaraya rin sa marami. Alam niyo po, minsan iniisip natin, okay lang to, maliit lang naman. Isang maliit na kasinungalingan, barya-barya lang sa petty cash ang pinipitik natin, konting pandaraya, konting under the table, isang secret habit kumbaga, isang bagay na alam mong hindi tama, pero sinabi mo naman, minsan lang naman to, lahat naman gumagawa, buti nga sa akin, konti lang. Pero ito, danger. Small compromises rarely stay small. Alam niyo, maliliit na kompromiso. Hindi po nanatiling maliit yan. Parang maliit na bitak sa pader. At first, halos hindi mo mapansin. Pero kapag pinabayaan yan, lalaki po yan. Ganon din po sa karakter. You don't suddenly wake up one day na sira na integridad mo. Usually po, nagsimula yan sa maliliit na kompromiso na paulit-ulit mong binibigyan ng excuse hanggang lumaki na. Si Daniel po sa Biblia ay magandang ehemplo. Sabi po sa Bible, Daniel resolved not to defile himself nung bata pa lang siya. Kaya bago pa dumating yung lions den, bago pa yung tropa niya ipasok doon sa apoy, sila yung nagdesisyon na early on pa lang because big convictions are built through small decisions. Tanungin niyo sarili niyo, ano yung mga bagay na kinokompromiso ko ngayon? Dahil iniisip ko, maliit lang naman yan. Barya lang naman to. What you tolerate today can become what controls you tomorrow. Kung titingnan niyo po, ano bang, bakit yung mga corrupt na politician natin, mali-malita na ayaw pang tumigil? Kasi nga po, yung maliit na kompromiso nung araw, siya na ngayon nagko-control sa buhay nila. Kaya kahit malaking danger na ang kaakibat, tuloy pa rin kasi hindi na nila makontrol. Kaya don't wait until the compromise becomes a crisis. Choose integrity now. Obey God when nobody is watching. Because every small act of obedience strengthens your character. Tanong, anong isang maliit na kompromiso na kailangan mo nang itigil ito bago pa lumaki? Kasi sabi po sa Lucas 16:10, ang matapat sa kukonte ay matapat din sa marami. Ang mandaraya sa kakaunti, mandaraya rin sa marami. Ay manalangin, Panginoon, salamat po dahil this is a 2,000-year-old teaching and yet it speaks true today. Marami po kaming mga naging kompromiso sa buhay at tulungan niyo po kami malabanan to bago pa ito kontrolin kami. Kaya Lord, dinadalangin ko rin yung mga taong medyo malaki na yung naging damage ng kanilang kompromiso. Turuan mo sila, Lord, na bumalik dahil, Lord, ikakasira nito, walang magandang ending ang mga taong sira ang integridad at karakter. Hindi po kami perpekto, pero Lord, tulungan mo lang kami, Lord, na magkaroon ng conviction, magkaroon ng discernment, para maliit pa lang mapatay na namin yung usok bago pa maging malaking apoy. Tulungan mo kami, Lord God, sa awa mo, makakayanan namin to. Whether taxi driver, whether janitor, whether politiko, bansa ang pinupumunuan, tulungan mo kami, Lord, malabanan ang maliliit na kompromiso sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, salamat po muli sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Continuously po, alagaan niyo siya sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming programa at sa kanilang simbahan. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Lord, sa araw na ito. At salamat po sa pangako na mas magandang panahon. Amen. Amen. Alright, Brad, bukas ay Friday na.
3: Nakita ko si Ate Dina Aquino at si Ate Arlene, nakatambay dyan sa Green Hills. Thank you sa t-shirt. Ang ganda ng binigay na t-shirt. Alex Ayala, a dream is just a dream. Yan, no?
1: Nakatambay lang, ha? Parang mga seniors talaga, no? Ano naman yung tambay sa mall, ha?
3: Nakatambay lang, Brad Ted. Nagkagulatan kami. Nakikita na pila nila ako sa malayo. So, in-approach ako. Kala ko magpapapirma lang ng autograph. De, joke na. Ate Arlene!
2: Good morning! Morning!
1: Maligayang bati sa iyo, Ate Dina. And happy birthday in advance. Happy thank you.
3: Birthday. Yes. Pupunta ng Canada yan. Kaya...
1: sige. Salamat na marami, Brad. We'll see you tomorrow.
3: Maraming salamat, Ate Nessa. Thank you for joining. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Pagbati po ng maligayang kaarawan tomorrow kay Nanay Virgie Paharilio, 85 na po siya tomorrow, September 11. At maging kay Maring Leti Galang, ang caregiver po ni Manny Galang. Happy birthday po sa inyong dalawa. Alright, at maligayang bati rin po. Advance kay Ate Dina Aquino sa kanyang karawan, pero malayo pa daw.
2: Edi advance.
1: Sige. Para kay Vincent Paharilio, good morning din. And siya po ay nagsasabi na mahal po naman kayo, Nanay Virgie Paharilio. Happy birthday. Ang ating The Daily Brad ay hatid sa inyo na.